0: ye ba inni ye kan beleng in belesiro kan dombre digle do kena beleng na in belesi bere na in beleng jiya sa itti jang na jalum sinas dorro jawala nas dar jaw
1: kalbe
0: sungo marasa jang itti nas jalumba na duo kenas long nas bikal dingle ti sino gal amu ne le duo si anni asal long nas kit na in bele deloy egal ki ni asan jang
1: egal na ni real si jang ye na deng ne si ba maza uri di balang oto in jwanan si yani real si jambal me injo anzi sare nga jambu balam be injo ile si ambu ku ku yom to
0: amna sa la ina nga injo ba
1: ilo nga san injo alan si ba
0: ki bisara sinja
1: ki bisara jaw no menin
0: e se me in namalo ngi longal dok dokola njurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyo ki tulle jurnyo dok ba ye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dok ba gitti jurnyo do ba long ze ina sa do erijan na jote ngalan si doroya
1: e
0: kala sande ngoro jalon na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma injo asa agi e gel dogora do ba nenge aba min doke nga tulla jurinyo ba le aba apaki na ma ikese maraba doke nga tulla jurinyo na apaki ki sense le ya bangin kelma simo ya arana sare na basin jalon al ki sense tulla jurinyo na sa sama tarasa
1: ye dual tulla runyo e wala gal tulla runyo be kam fingi dina le ya kenga le silo mimbi
0: wa
1: yani ati tulla runyo kam fingi dina skenga le zimbi e ka tulla runyo na ati tulla runyo ba kam fingi dina kenga le silo mimbi na kwadi ya kinu lo ile le ka gita na hatta den kise yani abo kuro mungi na winga
0: ai se kwa sunga kina ile ngawena akenyi ti aba inama kise ense sa sama jiti kangungi na ye marawadle agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balang kuin alang kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maralial apa nga nas mayse mbya gitina tulle kan si tebutuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na ka tulle urnyoba na kwa bay nalenga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe mbeleng ay pelanen kwa inelong wala inelong ile namas tebutina starra yalanki kwankena arana sare kwa kanyinga leana makeng alangi ridaje kirna kase tulla bundi egena kase bundi na toka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe ege leana maskeng alang deng anijal babib mambas na kisense ba ye mus muskele koronga ba diele na ba kisense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan lia kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandiye wala mutamandiyo na idobi duwan bile ke ngala sisi mbal ke borai na ala so ina isa so matule burnya to al bagil kwa kul al badoyin kirsin akitule egal lele yabas non
1: den egal ile jurnyu aye tule runyu masalan ile gwa aye tule runyu e adin itage ade songa gane tulen kurnyol hal yani dan woreling e kwa tasir sangay wala ban enen jurnyu enama kwa ngamma filanin gol tule marang worelen tasir sangay
0: e ingis long ki sense kida ngorele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabbiya ko tari asko ba kwana menga ma al pilaning ko is bagil albat sa tonto ler yunyo lakin marra ina kame ba kala kuinse kal inen urnyo
1: yani jige aske ba
0: aske ba jige tasir aske ba ba kwa gena na kirsin azina al bele al yena masalin kame ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ile namaje namasai
1: jige jalo ze ile bele jirson den talal din
0: do hakka na kangile egel kan dok din longake din talaleke ile namaki sense da ngore kwazi ki kuya sa hengwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kulin longa naki arana sare bayena dokenga kinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayna ba kulin nenge na man tini na le lompi el na nkwa kala sa hadwe lan kwa kusi baw as agente ba derim banke marana maki kwela anan si anese kairenka jayna asan jayna ndora kairenka asan kayngo na ki ilako al jayin tulle na dogola selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsin wala ki kunyi kallu na mara asiras kay den ani askam
1: zainina warale mfila abailo na tasir ge zainial duoto wala gal dogola duoto gin si jelu na jamay len ko en kurnyol inalon ba algi juela san ile duolen julu lakin marang inin hawilen ja galalan ke ile dorai balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidi ile jagil aji apa jang nemi jijanna tabigen jana di ile tabigen jana tuleja maran ki kawe ti ganna smitil kaldi ganna singa balanin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan simoi wala

0: ki boray ki boray abas ji min dem awule wala den togle ki tulle juwa nas jawle nas injo jurnyo ina la lombal ba ila duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke nas ngwa dogola sel ki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ila duingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye julwai ba lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ila duona ma lombin si denga nasi tulle kelami na ki den kendo kola siki ila dora runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ila duole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin do kala se dok jirsimo nas enjoa karok al wela lang bilok imbrunyo na ila don do kala al ila don do kala begil ay kurnyo nan nan sing enjoa injurnyo ila do arunyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombro ke lomping na imbelenga lang inen na inen hen ila do al ki ila doranya na karok al wel kilo al kain tong alan dok in kurnyo na al ila do ke enzurnyo ine ko ele aba pa nga baslong ki sense ila do wala doin ba wala doin yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombre ke lomping na lompina is in kwalan ki inen kurnyo he lia zaje ngang yemba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na dok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfeba wala ke jurun koranga sfeba na men kwaya ke jilo kalba ile duong si jegila bas na ma jilo julo na jelna skinga sin jamalan kilo ginenka
1: he gali ine na ma diko basi long e kur ke ndo de ingris ngoy nu kwa a masalan utongalan e duo dimbarale kilma sondor galan ay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba imbere ti do ul ko ni kirsungo na ngirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilona ri jegila na duongi na jijenne il duong den jurun ken utanga jamane jola nya si jani yanga si sugati ugaling matising girgingo fiya na yendo security
0: si badma
1: idi nali ken jainga ba imbere alamba ki rabu duong ri jegila bayun kwa gina asinke mo min dio kelma pisani ba idini ji na jurnyo ba na ji na azgali ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngene sunwa skering alki alore kwa kan ilalon alan eribe edisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal ki asiken na kwa albelne skering ko gulo albelne skering jurnyo to len ken siminga alza son to len ilo leng nama do kwela leng kaungine ingwa jurnyungo rheina naiba ina lomba al duo bulong has ina uto songa ke na urtuto ngi di kweza sanjawli ti ki den surse je ay sinke na den surse aining futotiel na den surin den tulinga si long na den kakiringa si long ilo leng al urtuto ngarim menka huwaiba dine sinkel ngingi jurnyuwa songa tarai nal uto okay alang ngate apuwa si tihringya ilo algisi yin kwa al joingi ke wala gal jirgingo ko kire ke alantas ki kwe wala gal alantas ki dogolang ile jirgingo namaye na sare yin si kafi na sare yin si tulle ngari na yin si sare tulle uto tulle gasi na jundi na kwa kerenga yin kamina filanin dogolal tulle ke ile namo dogolang yin wa kida yin wara lambas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gi sare kwa tawa galdul wala ila njong islam vita wata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnu wato le burnyo na tan ine ne njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yin wa kida yin wara lin insisa sun skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din surin bay jamin al oune ina ngi yangin
0: do ala ngi kwa ke gila wala doni
1: uto nyetti ni ko ne mo wala ngi wa in eri al ki go nuileng ke jial wara do njang jelo to lele wala ko jo jang
0: ski aswe ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokya bang kumanas jayin kay na bang kumanas apanga jirgingo kay yendo bang futo ke ay la jirgingo si namas tole kirgingol in nama sasunga domi wala sasunga dari ine namaki kwela alang enkwa dayen orrele jayngale alkay utonga kinal kul indelinga dayen iri wala ji joyla lanja ina jiya jo abati juri na tulle jingi wala ati guti na tulle ja wala ati ayyori na songo nga jizo wala ka jizo
1: ayyori
0: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kai nas jalong siki sen siki dora tu le as kiren aba ba irin kau anangi kwa kalwe ka ta ba yel na zai juri tu le ingi ba irin ingi te aba orona ku imba ngali yalan kwa ni ai di ate indwa juri so tu le ingi na asa so ane pia na ining nas ku imba ngali tu shwa ade do skas so ngwa ang na ku imba ngas ke imba do ba wa sin yenga se awle asa kan atika gut a naka gutule na na yinga ka yoba ila gusi do bo nduna san awle alka gutule a nasi jingi ritu sa nama ina abakela lompinke ngute ngale abakena lompinke ngute ngale kela wala lompinde belele al urtu tunga ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi doje gil na duo el na jisi ane pe na alangi duo ngire tu sa jam ji al lompinde ngani ina jaw den tulingi ji juri tule ka jingi mar idin a jingi tiba alang jonas kwangiri kwangiri tusu jamal ji inen jalo asa jijja ina yinga sa kimba ati songwa ge ina lomba asan jawliti asa ka an na biasa bamba ati ilona ze gutule ja wargal ati dok erit erina ne ja ina lomba arang jenna sinjwa sa ka ayin na biasa bamba

0: Barfatay kise urre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dokong tina sang dying bira tubung kausingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani bara safe kemrot bara safe asikir jinga bara tariu dog asikir jinga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga kengi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital benna bago na gis remember na aluna kwasunga ferrakawe na dok kwa kerenga siskenge benna bago gise alki kanna dok daing aldi ilakirsing oto ndeng aldi dok sunga tagatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surisi injem egel oto nde nyomile ele jurnyu walge kasi tulle elalge kasi kurnyol kase kurro ang wala garal do surisi ngel egel kamana tu al dora arangana tubung anni in nama dogol nang bara musala ang hindok no min kurro njani lay ko kidal kendo la tulle kurnyol no dogol kidal yang su tulle kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kendo la si tulu kunyol na kendo la si bale kae na kingalal yanga si tulu kunyol alangal si surungang den ke kiringi le sunga kalnga wala beilongal bele ho na kirsing jago
1: ke borai na borfatai doktani kinga dokna ke koela la si daim bera tabun kago wala daim girsin wenal kanyan kirsin o ingis nong ki sense gi aba dogara si tulle jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio aljain kisense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon irikwol al karralonginti
0: lo
1: karralou na kwaba kalwe ila utu si maraba lonas terebe san karin wala dus kwol fugon den karin ala longinti ba ina mai lonna jainji aba dogala si tulle jurnyo na dogala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskenyi jigi kurokanya na nyendo ksi kuroken na jieng iri karadoite na ina lomba alba boru tok delengi na le boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te yi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan indeng usura kwe korona repelansi tewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombre tule rangana squa gut kawe ila dombre kan burun kulle dui egen na denja yin ilal ke wala eri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eri tule na fi tirimbil lay wala ki kamsa don tayara lay na tewa kan dui na buru buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to yin aiba burukul malayin kinal kayi dinen die ku sikiwita na kel kamel ile duo anepia ile na mayon al den utura si kuroini den abankeren iya na den usura al yesi kurnyol na manye na gut insi piana ates el na ile si piana ile lo lempago na den usura si kuroini na den suri kuroini na den mutama si kuroini na den boru si kuroini kin kurro na mayena kwa kul si kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti zemba la yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na ki dayen wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta jedi ngelunga ila kwe tulle kurnyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jongone yigila dayen wore ko wala gal kwa nyettini ko en dedile fuyinge kil mangale
1: sa sonwa
0: idi na duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jitile jiti ile jiti alji njami gal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngosa so tarasi ki kwa ki kanna kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijwa bayme alze giran intongnya bayme yakam belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anefia egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana yaba wi nga dor keran amina gena way kan wi sar kul man kilmangiti egal namaki sense kain kilmagena gitige na do di mbarasi eri tulle man nga zindelimba kate aba egal na do mbara eri kwelan tulle fiana tebunje ka ire bay kilma so dor indere egal badilalang kurwane sin waya kai ineri asa songa tarase al jaw al awuna lompi kuruni ne kilo al gis anikaw alang tulleje enaji al ja inala lomba din suri al dayin inaja in al dina masa songa tarase nama e 14 dik anidi ga ngana skela me ke gavalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kolwe in nama e borwal ispania kariya nama dikke na kena racing na e kwa dilang si bele ela na racing na bele kwa dilla ki borwale ki ngel masa songa jittige aba diyen dio dodi kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepe ya asa banyin tiba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba nama imba inal duyen ke ngana gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurron sipiyan ma baw maraki dayen kayen burumale do lakin garibwa urban kiyasa in kayin aba zai do kuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritiya na kin kuritiya na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tu leela yalangis kise te bunje wala abaku mena kise yense indosis kereli na kundula na ila usi kwa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien te bunwa nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dole dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin mujuru insi gistabun kanya al ila ngi na kiya taba jegi dana duwe na telefon pia warganin duwe el na jumana arbi to lete wa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al kin kil ma so jiti gal botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka taba dayen orya ngi iri naka duwa dan na juzu in le urnyo nas ka alo in namay tin ka dun suri ina wala lang irsin wala bar nga sade nga waki sense in tin juzu min ali na kwa ngam ngal sakafa wala ada taqalida ke bunniya ke nal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan kun dia baya ke ba na ma konas ke kurta suruki na jitika in na yana sa suma jiti ki sense da inja ilerke na yana ila ngun ko te ngalan tabun ko
0: a ki se albeje jo aba bara musa a ko ala gal ki al kan dildingwe a surunga zis kurta suruki ti ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala himbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgongan a na maka wala san alun e ki kana jurnyu to lengirse no wala sangalon asas e asamin gitin wala gal kilman gitin dulding ko dele jawla la haddi ma to ne ki kan a na kangi in gitin ko kulle wake banam ko e mayan leke mun gi nan dai belen die balakin maran ba ji tir jar na man tabu
1: e asoy ke borai e kangi na in gitin alke e dalding do wala nyatin leba e na man dai ndiyo nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aliena torek dik dulding we jititia aliena ki erbet kami na kwa fuka na sitan kami aliena na lompi in dombore ale ke in nama dobi duos long aliena kwa kama ngal jiti nga nama yena jitting lar kwa kulle kari nama yena min torek dik lena skaba ile jitinzi mara nama kangungi na jiting dayeles kai na kwadi ya kai na jiting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawo zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jiting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karwa jiting ile tulle ala bana duwa ba kwela jitipia bas donal tengeke ka ban walan injitisia tengela kasal mai ami na ran bas jige ana ga jonde balan kai injitisia na nan a do kalan bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeya kan na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko inge ki ate na mas kai na gut dixis gut kau na good ay batule good na torik dingi ira na kwa kering kundi egal kundi good a kerengale kenge namaki kering sina ingaming good inal ba yee anang kiki hantu al ba yee na se na inal ba yee na kenga si tum na surung asi ina kingba kain wongal kain namang kain abang namang kia tel kela namang kain dogola al ba napsu good sina kau na torik eritule ala kaba in good yee adilo na tule ki sense kangungal eritule as unulba as kiring el malang ineng ane kana matebung am footing lo ngade yanai kinga su bilin na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sama tulege na abakele dai ndio ki se kinga sero gis kerele tulle na ma in ine tebung am footing ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yang alang reake na asang ring si kat kuna sinusanika. Lohan yang ka
0: mungkin doge kibriya rong nang kingudong aja biasa.
1: Si, ya kan kibriya kam niya tabung futing. Na liana kwa fukang ha kibriya kam ya. Na liana duo tabus futo jang erisi njame ngasa jalo na as jalo ba. Ya kan?
0: Yala inamu alter erines tarai. Ya kan? Oto ila alung kida lo ila kang al kida ila kang al jurnyu angger sing. Oto duo ninke na nasin dogala kene ki dora korruin. Mara awa enes duo yungwa kin dogala king. Asa digo iske ni jike anjur ni ko la bal maranga bang iri
1: ku ba di maranga jike na
0: mungkin ni je mungkin na ni sim bacha gala fiya ina sim ko abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den ko roran mo wi ngane sim ko do imbara illo ya se jwa al so wa tarasi in uye la jibara musa na ko asur nga zikali gawe na aridin dar la nan jelu no korong la ki sim ko
1: e ki sense ingis dong ine kiro sa so majiti kangali yana ki giti inkirsing ne jurnyo inkirsing nama erike ali yana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata ali jay walgala joel alanki kwa ngay ali yana ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok dinga lan to le kilma fuka sa nga jamba na dok al uto nga kenyi dok ali ting sabur kwela ki nama kul ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama erike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljayen mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngur jamben ngoy na kelelis abay gije na jago ben kami allah bal ila na ila na anika egal inama du din shakiya to fagure na kwagi kunani ngoy na ma egal na kwa kwela na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok atigi kwa kwela na ngizai ring musul kawya idara as jemba fajil jang nan do kalo jang lo ngadi yang na sheksi kalo kwa nga ma inal kalo ba erikane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ka digre ngala ngai fiaba anang is tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu kikin si as kai ba namu ila yun ina do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele ban jamen asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: asa jalo erin kare
1: si egal namu yal jin jwa ba dai do kala si tulla runyuma aba kele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin do kala si indora jurnyu tulle ala ba al ilan walan ki indora jurnyo alan inegi ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora la ba bi kimbang ina bele malang ong na skel am ku imbar nga si e na injual ki borai ki sense kal olu do kala ki na sa demo futo kai al ki borai na ingusi ba ni ka sa olu mi ba marra ingusi al jamaile alan onas ku
0: yalla ma su kwanin kai filan e dogala kai nga sa gyan ki jurnyo to lengir sin dogala kai nga ta dikani ya dikya gane ri ko lan fi ki kembar nga nanya na jasa madi bang na den iya sin den ba sin gen to ngo sa shawren fi ka asa erdi kan na ki ku injaro ina ne nan kasa in erisi kalan wonin kasi abai lan ke si apa nga ngilal ba na ma jena fi abas ke nga pa nga ngilal ba ba ile erisi na ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa e asin ko ba e
0: ki gen alang zerina al kawa ba warin ustu do ngang jurnyo to la jundi nes ko e ki kem bar ngang jirgi wo ki gen tongin ko jirgi wo la ke na al erige ko la lan fiya duo falling ises belen ba maidi gen tongin zibel man jirgi wo la ye ne jasi de nga joba jurnyo to la ba mun ki nanen duo fal kelami filani ko ala nan fiya wal gal filani ko ala nan fiya wal filani ko ala ko ala nan fiya jial ba kelani sa ngi tetter na musbi ji al si juiti ji tong ki kin dolan bas dikku yak jang na ban koring iri jan na sim mashagala iri jan na dola si ki doratu la jurnyu ba na ajol bagala sen duo ker en sin kwa kindola aljun mu ki dorto lem kwa egal nasi worren kwa na yeliki dual ari lawdi ngalji di ngwe ken fi fal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma
0: en zoliti na ma lawna yefi na law yo ma balon ari apa ngala na singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal den gitil
0: eh mungin
1: egal ya ga nin kwe je pa na ari apa pe na mai fagen pe le ana ma ile sesa kiren ya story kimba ngai nengin gindo kala ile nengin ayala ma janna ni dimen ja
0: na ma janna ya ya rada din
1: egal atene ngi bele kelami
0: ibadal da ine kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jawgoti ni jonet le tan ni dim lo jawgoti hal kiki gin ni dimon ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar lu da lana in bele oto ay ma min tori gi ni dim agin agin ya sa wal kai ne skin ne kwa zikar lu da
1: asoi ki borai kasing is long ni de makin asa kai ngana kai ruwi dia na ki kai sina kai kulu ato aba je gilal dai mburu der ke ki din bagi na baranga kulin bagi al kai na skel kame aba je gilal dai mburu der ke ki dai le kan si songa der na ki min torik dik ato ingi dong al ayanga oyanga auna isle wala on alle kariti in ba deri na ski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyen nyetin al kanga ititi la langin der ki dudu gin kurtena in kere ila sigal ba jundi inna ma kul kangungi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikereng le khalas abade kel na engin na ma kaina surin den ngira ne kono men kwai atisin kanungi nan tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ti kain
0: na ma kaina ma remi
1: egen nas kaina na reminga na ma sa sunwa ini ato na mayena ki ngasi juro ngale gis ani fi na juro ngale elinga na ni jundi na kelisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki ataba jega na nyuma na ore kwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik fi na bagi ni ay ba e kan bagi do kan se do koranga ke ani jiki bagi ja aba lo na jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi jigiti na tulle na fi ba ila risi bagi ya kai ba amma maraki kainsi na kinsi bagi kaw nama gera nga gena karim na tuminga na iridwe te na sazo inde nga na koteng alang gera nga kinsi ka ngina na tole kande wala lang kafo na znagi senka na ngwa gera nga kina sunga na karimo egal alang bunya wala iridias ke imba iritule asa ke imba alang ba bunya torek dik nama kumana iritule dia asa ke imba in nama sazo nga korongi ire na ki kinsi na ki sense kasi ba sindong al geri tizin wala tamanin filmi anas ke na utonga kinin sekao egal nama real nice domong tule ka wuliyo ka taral inemba namaski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde ana sisa kirenka egal indarim indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate alie na dai le fawo ate sin karunga nama ba ile ana me ate sin karunga egal ate sin karunga ki nama yenga na nyat daga ato ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa so sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni lo si alam futo kai na asang kalung na asang ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelesi stawa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol na jurnyo tulle nken koranga ken tulinga na dog ki se na modo kwela lang ingwa atonde sogle alan si kwa kul wori kawala aba ilong nas ding erijanga wala galti kojoji janga nas ding baragwa ina lomba alamba hadir inang jaring na injwa lolo ingina ngala alang ilo wele su gudleja nado kwa auna kwa kilalea kamba asa duode mbara si aunas imbeleng ila erisi alang si faal beleng nas deng wajila beleng bibalon sa ilal uto jitinga kwa njitinga hata dini elki gana sikir singa duoden ko yake ne skoronge asanjwa idin ne kise ila se giye se jwa giye se rayanja ndi su rayanja ne gislon fido tawala didin ne ila duonja ila ba erike ne nzigenyo tuden sababu jija
1: si
0: kise ki longa na ma songa go ila len ki diel vuto karin anam zogdan sawa kelkam ne kinga nzdan berata bungago
2: bibay nes kelbam kain taringa twenging deringing forang radio le poranyading.

0: Barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a nan duin don a dile fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljanna jago na dok kin se nga en nan juana umman se nga sunga gis jago na sunga ski wi dile na dogi kelma simoge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani a ilolen na dok kise kain bele oto aldi jurmi wotu lenga na kirsi nga doksi keri nga kela ne diyo kingi ila sabba doge kilma simoy na maranki ale kullu hal bako yala nansi dayan warre jayngi wo na alang bam tulle bawo na alang sokote buka alang si utonga songa tulle nga kiwi na alang jutumondeng dora leng songa masa tawre kiaring na dok na mako yala nansi inkumong inno kise alang kelma ng din jiting si kering karakawi na dok asang yung kalung jurmi nga tulle kise algi king si iri jagiti na ngal dayang warre si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lom finto bung ki dora tulle jere na si yung kwa alki boray idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol in si al dayang warre tulle jayangi na mangye na oto illolin fago illolin na madu kwel kisense warre kwa kullo bilo albanes kelbam arang illolin so nga buto karin jurmiwo ina jwaba jola lan tori gele si yegil king wuo nga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwela la minna bam na jabun na jono minin tubun ngereng jo asang usi so nga kumong na alang kain juru wale so nga ka alang kain kilma wale so nga na basi long dantin asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang ore si kuru ay jani na asang ay jwa so katub ko ang kien jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dahing warale
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahing ore nga na kirsungo bar nga kinyeting albang na skelbam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi ngona simu ay kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalo nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orre si kago ine dayin tuskele radio samarle in tuske inalomba dayin in tuske kwa kulinyo orre kwangi alang bundul na sbiwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba baye ina na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nong alam puto berel kado ing domong alwe angis ako puto berel na bundul na skelba ana dok bar nga kina sa kalunga ba lobi lo alka inga una bawar na di elefa ako dok na burunga mere nye tinding asang kalunga le tuske kena burung keng taring ang rising nama dayin domong ate alia ina ki dengin kirsungo idin kirsungo ala dokala ndeng jurnyungong dokala si au nas inkalung asang soka kaula kisense irin na ki karinsi kai nama dokala njurnyungo sa asonga domi na bi kwa kusi balong dokala si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwa si zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilasi aliyenka indi ele dok zaati mutama kule nandeldin diyo lia tebungere dok kul zaati atilona dok boru ila kwe lalanki boru kere surunga konga kawa dobang kwe ila jena pagwa diyen tong tulle kurinyol boru wakin kule bi albang balu kwa mburunga edwitia na kien dokola kina tule kurinyongol baye na doktari nga si inen tule kawe domo nga si inen tule kawe kilok na mako yelda yang orre alangi si mkwa dokola si alang una ki tule burinyo dokola si kelsi bam kien alka in dokola dule si tong dok ki gurguras bauba wala ki zaalas bauba utonga si alka inga ba kweti rigitipia una dakijering nama sinjua inari tule alay ba ki dak as jawba wala ki bele zaalas jawba u bele si uru as jawba dok una bele si ki simo jame nkwesi asangye iwidide na barok long na barajang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba kin kulal kay dok una ting dogalan dien karajau asa dogala jang dole na dok kurinya porre nga tong algi ji kalwe na ji kinse jaw tore dok yen lo bankawa na madok ki dok dain domo ina dok koyang skago ye ina lomba alle ani dobi do na ma kwela lan peyate sejara yati ki ila baki din baje marra dok na madok tinki bagi dogalan tebung aljang anan dok se kirin jaw nama mutama na doka san kirinjaw kisense donga ki kanne sunwa ingisi nwa alki boray albon na skelbami alki entina tina bas ba na benna bago na skelbami na dok inalom balba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsen kayen aldinya kinsi irin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumo na tebunko ki bora gisa min sunga namase tin kerle wala sok kerle kaya asoy
0: e aso gisa min asiker na bora fatay wore ko alba ngana skill ba mingi ilole na modo gole lang yin wa wore ko da indi lombot aye whatsapp indi lombot nsbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sandi o lojor o e os ongal inama de na dog dying WhatsApp ending e boti al sibido ga balumba na biro sibalum ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama de ko la langis ko langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joelingi ba ye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor a in namadok wela ba joela len jeriki den tabun ereng namakaja namasabe alagal bija a ilolen ki se duo idal gis koelingi alangis kelami satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingisgiwa wala gareme ingisgiwa nisingiwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingise kidieng tulingi na kidieng zimiage albi ilong na ba radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algisko nga iribagiti kise iloki nga si sunga tagatini asanki kwa kuling kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio summer lagi imaran duo biduo na dendo nga iri jagiti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio summer sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele

ministry au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur we ne kwa berenga ken ken ngas makakar gido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurunwa na kikon kilma lomfi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lomfi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomfi ba kuroden temel enni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songan de kwen kwa diwanga kila azan lomfi zikwido kila zibaskira kolido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina tatas kwe ayinin lombizi ayinin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa rinazi lombin na man kikina daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyon kil ma enzi kwe ati kuzi ati keing alom bin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen deng un dine keing na maki nkwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo nga kila kundi lo lomfile bana skole kira nga skole na lomfizi dora kawale na lomfizi skiwa na eng kikiyo surunga lomfizi terika we tina tina keing na lona lona keing nes lom vis teri kwe yidi na lom vye karrake ba lom vye kien kaya na den diyo ke ne e nyeske alan kien do kola ezi skirti nga asoge zami barafatez amin kwe mbera nga lom vizis teri ba kina da balong na kina da balong ba lom vis teri ba na eni doran siye vale asoge zami barafatez amin ka ini ning ari naman soa ta wukwale naska naskaya asoge zami barafatez amin.

0: Aro up.
1: Aywa.
0: Yaila.
1: Ay indir khil ha baba. Nakira kang. Baba.
0: Akela lang
1: ya. Allah isan. Egen la hon ini ang kombay tin na na ka.
0: Lo lo au nakir ngi ya jana tin na tin dia lagi tin ajal ba ya.
1: La la kuizi.
0: Eh.
1: Kuizi illa la ku.
0: Eh. Ola.
2: Ekiela.
1: Eh.
0: Kikang.
2: Aywa wa. Uo bongwe.
1: Eh ga.
2: Uo dal pawala.
1: Eh.
2: Ai bari bari dia bari.
0: Ai na tina ke mamang.
2: Eh.
0: Ah ai din jar si jegil uo kerensi.
1: Aywa.
0: Ai ala nga to daing rugalilla uo burgungele.
2: Eh ni mella swa wala.
0: Eh.
2: Tulle ya.
0: Ya.
2: Ya. Aju uo keren.
3: Uo ya.
2: Uo keren tarawa ka din so sikawa.
0: Ni kelamba.
2: Kella jami.
3: Eh kelami.
0: So wa kan tu singkela.
3: Itingal itim muten atara.
2: Yeah, mutia wala.
3: Egel?
2: Ai vende limber.
3: Kuiza konga.
2: Auja.
3: Ai si bonga bi.
0: Tonzi konga.
3: Ah, manzi kusia bomba.
2: Ene kusia ke bara.
3: Ya mongwe na uo dolfa ai vende lim.
0: Gela kakire ka.
3: Sogas kana skaiti ba.
0: Eh,
3: ye ka dran kibas ni tet kaiti ba lon uo ntonkel.
0: Eh, la le ngai nye kilma na surge.
3: Kilma kan surge ke
0: lakini.
3: Ni?
0: Eh, nyangi.
3: Ena is galtare nga sungi.
0: Eh, la kusia ke bara.
3: Ai vende lim kakire bomba. Tabumbeng, tabumbeng.
0: Badba.
3: Ena me galan tabumbeng.
0: Lolo akomba.
2: Eh,
0: aunas kando na tawali. Burguleko.
3: Ya burguleniko.
0: Eh.
3: Ai domi benako.
2: Eh.
3: Eh.
2: Eji waren kwere sa denja.
3: Kawara.
2: Eh.
3: Kamin kani arabu se kwa denha.
2: Eh.
3: Nan sare kwe inderen witienga roeren witienga.
2: Dem bogwila wal kansa so apa ya bas kwa denha ja baran na dikuro.
3: Insi wa alang jena squa burgusi asanga yaba.
2: Eh.
3: Ai lodi anke ngutu anke le bas kal gasimpi na makel na kerino ungo.
2: Eh.
3: Na ma idi ngungi.
2: Aiwa kalat na koma.
3: Na galimbera al kilul itinsi jumel.
2: Eh
3: al kwela langin dombrisi to le ardempia
2: e dengerin kwela sang age avene
3: e kwela sang age niebowa
2: eywa
3: eh
2: warangin sin kwela urkeni gana sembelanga
3: al dendio otanga sa songa si mobility
2: eh
3: nima yidin wino unginas ogora politi ala bakwela alamba alamba alamba alamba jofo dengi
2: yidin alin kangin jali ki yoza wairi
3: ay balba
2: ay kona kago
3: ya ay na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: ya kay kikela tuzing
4: eh bago
3: kulkela
2: gina janduto
4: kola
3: yang we na dolfa na tolla
4: da tolla uo bongwe da uo dolfa
3: tabumbe
4: ai mede banka kira ma jaw
3: ko si askam
4: ai tabu si boti na
3: eh
4: kama sande ne ngi mampiri yo do imbote ne la so king kang itin wara po do imbowi ne
3: eh
4: na bat boten do ngela
3: sa gina pare te kana gina wal bat bo bo tirri yo
4: ai bat ribet ko ronga
3: gina tolla mbe di mbogu na sa so pui
4: kang gis ko ronga gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ni duire yele debbe mang bat na na men wal bas almas bagu tara sa mang
2: ah ye si bagu ngira do si pege le sa ba kal dola ki na rong re kanya hay wo burba di tinga ni yel barnes don ka bi
0: ye gel to
2: sa bi ya wu ni na na rengo si ri ri ka ba ba ba jas don ye bi
3: ba so do wala si aso za
4: ba to le ka ne ka ringe ba do wala ken mang ko ma so ma is ka bi ti mang hay na na ma piri yang do im boten ing ben ting tek tek ka mang ye ni yo na star gen ka ne ing na na sa ne ini duin dal ngri wo ba
3: aso
4: e tabun ba ko ya
3: tabun kela to da insogi
4: nes ko rode kan ya men na ba ba ma
3: ene men da insogi
4: e pat ka alam sete bata zie ba ma
3: e na ma kela ai zie ba
4: a zie
2: ba ala ken ani ngai ru bu ken jile ngai
3: ba dom yang dom ba hay ka men wese yie ko
4: a ba ai zie ba pat ma
2: e bong
4: e nei bong nak mari a zie ani tola
2: na
4: e gal din abogal kuro ai ka sa ken kwase ani dik tok ketok ja
2: tole
4: e
3: ku sia as ge ba e tole dai mundo tabe nge nga
0: tabe nge da
3: aba ken ku munna lo kwadi nga tonga kimba bas gal yesi alanga donga kawriti gal
4: bas unu suwa ko reto da na buwa ko barapa tapya ba
3: e una ke da intas le
4: e nangi
3: a na gal tori a do kerenga ko ingi
4: na
3: kere na yesi kulo
4: e tolle ba
3: e
4: bat ke bora ba man e bat tarasi
3: e gal a la domi a soy bat
0: ai wam
3: e
0: ye borai
4: e tarasi mang
3: e gal na otto ko ba do kelye
2: e
3: alang do a dai muon tong kayun gutan kirsimo e aliena dain dombore te yang kirsinye kitabal mugaddasiye egal nama kelno do kurgulungo nama kwel asallon fi kwasi risin
4: di menega tabon jio baye din kitaben urgeniye kan do ke ganay gine nan bela en kelamiye al kitab dikena kitab mugaddas kereye al kwel
3: quella
4: algalo ki girentir kabal kela amal ki timbila di kela ses itingut kawa na na mesin kwa indombar
3: na kasa yalan kolli
4: indombar kita mo gadazin bat al quella la ngisi bat dombarante ya kana na tonke
2: la la be ina ngi ba
3: ina bela domi kasa ji na ki en kongdo
2: lolo aba ina ngi jar na ka ki aga tar chukulya bat dombar ngara na yi
3: la to la kaga ina minye ya lu in long san terika na dan diu dan diu
2: la
3: ngala dan dar wuchi
2: bai di ala dombar ka ni
3: otanga kela zis
4: y eso es que en vez de
0: ser lo que dice ahí no me voy a la cani es una llena urgulo
2: Abaga
0: ba
2: arigele
0: djingo wula.
3: Abaji ngo kele mele yingo.
0: Kumel si lobe.
3: Aso yi
4: ni na kele soyi. Do to kala bal ko awna izna nga dige. E na do ngembele se kristu
2: ya.
0: Aso yi.
3: Na ka orre ko kul lom fizi salen kaw. Alankela na ikira na jiwi ngan dora kayi. Sa ngun se nga kiwi.
4: E
3: se. Ine. Kaba ye al in kristinye. Ye lom fi basa kayi na risin tetebe wala. Wala lom fi den. Kwasi kera azrisim balmen torisi.
0: Mainang inne kilma inne simu ya salom pisi osoka agal. Nama liyake inga na arden ka wala. Sadi su swa simu ya bas osoka.
4: In aldisyan simu si pat. In levesen ki aso argi.
0: Inne la gaiba.
4: Embele man.
3: Ibergel. Mele nas asoka.
4: Simu.
0: Ayyoko. Ayyalong.
4: Ye?
0: Ayyalong wo burgo
2: la. Lalwa nalwa kami saldi. Jaldi ki saldi.
0: Ay ko gis ngel di ina sa reso age
2: e jegi ba di la ay
3: alki asa lom fi dengi risin
0: oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng

0: sangi yesi duoka badai lom fisines aso coming ki kai mumatu lenga ki kai ngutenga nan makwel alanko ine dogel na dain dombre si kawli ne kegil alye dombre si na abranin kriya abranin kriya na madeng sangal togle kegil na deng aya digle na manin ko na aya ongale karing alye ke ine lom fi ne kegil gal nes arden bana kegil ye lom fi kingasi ay gezur sing na ay gez beleng alanki aika idi na lom fi keng dombre andio ye tete be gezur sing kingasi ay arden gez bana ko nes kel kam na magal kelya ne keri toto kulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: ya
1: ko digle na man kwa lom fi alwar si keng banga siri singo na kiken domo nga kwa toya ki kora nga kergel songa asa krisimo keng abanga si na kiken domo nga kwa toyang ki kora nga songa awule na intile ken sogale asoga kenge jagingi le aisa kiden kweng risimo alyei na yesi mirodonga ya alyei dok na kiden dora delti en alyei na yei alkiden dora rumintu leke nankel mangti yingin jarrike na nyel odanga nyet bawa kiden bele na kiken ku elati le alyei na kiden sur ti ying sipia nes kwasi kien ku senga faso na nyanga na ongo dem ban kuringin suru iriere nama ille enga al melegan nyeding dieng idi na dem mirot al kille songai min melegan idi
0: ene belenga kekire
1: ene
0: na jamail
1: kekire ge ene ma kongina na kinsi tok tok duru wala eske gilia lumpi ay kwai
0: Esa mentori esa mentori resimo
1: esa resimo
0: abanga si
1: ken abanga si ki ken domo nga kwa toya ki aye toya ki koranga songa
0: na kirker
1: koranga songa na ngono balke doro tok si resimo ki koranga songa adi ki ye ngai adi ki kwen borai adi ki kan borai na ma resingi na kul ala ki na la joba ay la tamaro yual ngi ngaungi hay ki na la jobu juru kel inen jawngi hay lu lin gelu ngasa inen ki la no nyet
0: koranga ke
1: koranga songa na intile na ngai ngi na pingi na skina resing idi na aningi la tile kel kammi batara sanga ay inzi kagil kai na ze kai na resing intile
0: lom fi na min tori kenga nas kaimba nga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kay na rising
1: degel kangi
0: ene na maye na jinjwa na hekinga sido kela na rising eningwa wat al kena rising lodiang asa kiel nengiz rising marang kiloriang de nga rakerengel la e ko kulleg de nga rakerengel en kasal lom fi na rising o lole daga denga ran karamba ile ba kilom fi kan ki kute ngang ile le bizin kiu maranga bay long na kilom fi rumingas kamba na maningas kamba al jaru nga kan sur deng raken kembele nga ran karamba loden matgin duodik el nes domon fago ile dog matin bele na mara gollon ni na al mirsali wala ni na le ngwal ye tori kim mirsal so ngwanji koran risingo na dog kela na risin ni na al asaye yi ni ki domboren dio kumong inse do nahar denga do lay lol aliene skenes racing aliena neskin simbele kwa
1: ene jingo do kringawi lobi e kainsi na racing marra kambele nga okay erbedin beleke
2: na
1: lobi beleke
0: na ingelye algis kaine min kikawngelsa
1: ene maden tarai erbedele ne man pech pejum ulbelta nangi jundi alan sunu mari ngo balan war war
0: alan al kadilenja
1: egen ne doral doro aussi ne doral doro aussi mara en doradik dama doray lene solom sikke nasi tariki
0: kanama tugaw nyerwa
1: ji namay jamin en doray

0: ngirin yaw ke kindi gollu lay
1: nangal du say
0: nang sikiyake in nima digi awle nima skilo ridik elane sim quoi ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: yele kiyene dinare di
0: ine
2: di
0: suri ji jimo ya adiyo la tulay wala di adiyo wa tulay nama ijegil al tulay mu dingere mba al kilom ping ereng
1: tulay
0: tulay ile be ding ereng tulay nan kul dialen ya tulay aba ile dik jittiye za imbelen jojo basin jor ngala shitan nes belen
1: ya lay ba
0: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi sis ka melan kala tan nes pirje nga kiwe ngayin ne ye ngas kal nga ba ba ki en karaba nyet kebi na lom ping kuy kalgale al lom pi jalen pia
1: adi tulay nan ingamel ye fia
0: adi jittina
1: mo ma lom pia
0: en ma tan
1: lom vie jitti si ya fi
0: ba pi ma pele ye ndom pia
1: adi ko
0: lesen jitti pia jisi pia gila na janga ba
1: ay pia ba
0: egel en
1: mayi wala otan tulay gal nyet donga njaba
0: ne egel ko ay al joyngi za lom pi ya joyngi za gona lom pi si kel ma ke batara joyngi aske ba
1: egel na ji majaram ba en ki kalun sa joyngi si
0: egel na ndenta
1: korre ko joyngi si kal nga sa
3: na kase ke dik dogal ba jilongi aba orre joyngi la ke ba kase ke dik ngis longi ina abang andem bele la se al kwamang ye lom pi wala dosa zangel ba
0: nyet
3: abang tori en kiral ke imang abang kera ba jilongi kay ngu wala do ga yi
0: na ka ngi ngi ko biram day ngue ba nyedil ngi bin ko nyering de ngi ne dok yana ko
3: de nyet le ga
1: ati ki ngwa al kerebel de ko age al isan ko age na ngi ko biram dinga bay
3: dinga bay
1: ati ki ngi al musa age na biram diim bay ati ko akit gal ma sikari kulija na ndo ngi ko biram diim bay mara yenna ma inkare le peket indo musa ni ngwa lay ba ire de tara ngi ke na ngi ko mo uke ko ang musi putton na man ma ko yasan iri zata ka giya in yelay ki ine kay mo ki do kay mo dio ki
3: baba
1: egel
3: kay mo dio pisinge ide
0: perje
3: jago
0: asoy perje inama ye esa minwar kay wo nga si
1: risingo
0: ase ki ine risingo manase ki kien do galan ere risingo ona ki kien do ma kwa ji imbelezi joza berem zi lompia zi kwa al joronella jola surol kes kami ar risingo ba
1: risingo
0: egel
3: ba kwasi
1: na do ye doctor do kanzi use do ki yengere
0: egel me kilaba ambiale ne menel inne ngi
1: majram men tabunjo ibe low kenas mosot ka ali imbeleng asa a soka ke rikwale kwasi keden kwendora risingo e jone sele logical
0: awule ne men kwa
1: e
0: aisa ke soka ke rikwale kiden kwe risingo ne yesi al jundi ne mirot nyet den dongake mirot nyet den dongake na al yei ne kide ne kikie del disikawe
1: aso
2: den
0: kwezatu
3: ne yi mayar mani ne yi na jona jigre ye ine wo bala den kwen pal do keri del di don ayila
0: e gel nenni
1: na gel dogie
0: ne yi den kwen
3: kwa ine la ngala kwa nyetin
0: gangde ko egwa kana duin ba altokkan ayla ka jegila le jegila
1: abay yesi jegila abay ka jegila ba duin ba si jegila
0: altokkan
1: na lori anga limbelen
2: dem ba do kwa
1: duile ba le ala nga jobay le kudin
2: do kwa do borle do kwa
1: kin mirsal kulin yo dilla kena wuma na tolla mirsal ke nyet algele nas kandul nas adya ke imba dilla elna na ile bele si kwa
2: alka
1: ki ba go tokka
2: idi neba do
1: na abay ka jigila lo ba si jigila
3: lolo
1: na duala ke balam bale je ille ko din do
3: ille den ko
1: akiba indu kezu ko rin kuro putoy nenal ine majram ba en ardem pia al yew ye mirut kul den do ngakaye
0: ina musa ye ina musa lilla nyanga nas udu udu kurule lina na asuyel ba ye
2: resensi
0: na resensi ajol ba ka ba koreu san kwasa kin kawla jaran ilal lo alon
2: de
0: alka an lumpi ki ngongan ngon ki ngaba nan irse ya ka kurbon
1: do baye ilole ke sakana
0: egel ine ki me kin belen agena resimo na marra jegilala
1: atugila ba
0: egel yene men kwa ay san kiden kwen dora yesi bagila al yesi bagila al yedemba ne ngal auto ko
1: ne bi majara mayna ka wel tolla asan ina do mon kago al kis inkalon al yeyna lomfi oto kuldon haja nangal mirodi sidon haja nang kuringi mirod jahato dok al yeyi nae undul al kwasi timbil jawri tiro
3: wengiti
1: na wengiti al kwasi timbil ja
3: badba
1: na otto gore kwasi kinga na skane bielo ngasang indomun si ay kaku king kwasi
0: bele bele ke kirei
1: na kalangas dok na yendo kaminga ki udo al wengiti jato
2: makang ilonye gutwali kan jalung eri na ja eri duasi erizi long na ya piaba insunga tarai marang kwadia ke inezi long na fia lama maralia erigervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ke bele kel kami marang ke jaga ela keri kulela
1: namaz jua sang enjua albel na ba na bagil
2: na bagil ila se ji jalung jen na jauli
1: na jauli
2: na isu jauli na ujana jagil na dok ritual butua sanga jambela ria se ji dele songa butua jang mungkin nang yai banese
3: ji aba jongona jegira dogite dalin de aba ki joro aba gerne ya ina kin dombare al kwa kenes gut kare ei kasa gerin ei dombare kwa gena dinu in kalngiti alien so ataras kanne na kai kwa kai kai ei dombare kwa gena so koron kanne ka kasa mozot ana sel dombare si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalngol ken kwa ataras kanne
1: na ji ma jaram ben ne atigis kinga si pie ngawe ne indu al kenes tarifi albedien ko yi niki kilo otanga sikel
3: na el
1: lomfi ine wori glay
3: lolo
1: ala lomfi dozi en viena gisi na otto kwadinga kene min jawil kagul na kwadinga kenge ne kulunga kayo na kwasi kabi ele dubal mba dayin koyi
0: lolo
1: lomfi ken otta kilo kulum bala mba wona making ngaini
3: lolo
1: imbere yokani ine kasebesi lol lomfi wori glay ba tabunje
4: ele lole kalo gisi isingo atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kingi gibowi kira osanga ying namo kidieng juru kawe na kidieng juru kawe skalnga imbe arang inang inang e lagim marang kim kwal asayeng aliyeng di kawi yang skalnga
1: Egan men kama lan kila asana ala lom fi kila asana yinsini sele
4: bazo mele
3: da pigel
4: ayo
1: ila bere kene lo
3: lom bi do haga bo wan dosi
1: ambo
3: egel
1: egel
2: kana wel ndo itirgi ngwazi kan kan kil jam wadai dai ngoren kwasi e yani al minkin irtingola ele lem boruye oto la wala kani wala ayanga ninzi kai
1: oto la kimban jo
2: ayanga kari na mingi la tile ati ila wu ma din den dom bore yake ana se yake ana badal kin uto ngay nan kay mba jumel na bur jumel na ka jaw kikin ay ngan dina kin bad lom bi den dilo bala kalis pala ngay balang giskin
3: balang giskin
1: la gel gitol la
3: gel bele ngam manaka ngine ne
1: tolla
2: e ina
1: kan yendo ile bele disike yen yendi en juru len kawitia kin gwal wu ziske rikuli ja ala ka mungeli ba
2: la la ka gel wala senya tin age kikin ay ngal kul bad lombi but kalis ke kiyazi bad ke juma yen kumel wu ma din den doran sa bakela
1: yani ke la jundi ele se jundi al kay no kin ngal al kan na sub na se ban akel le kin lul al burun be
2: akel ba wala lang in waye kor nga gan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wu mu zan burun kwa alla ful gwan buru gai maranye ngal lombi le se je ga ni lombi se ngi se kan urgal dengi lombi ka ba ela na na rang king wat longa ke la ze yeng ka me kitaranga jigele kan ka bas ke
1: ngi bolas kala mi
2: ne na rang na zlo ke nya maran ki dan bor ki ngi ay ngani ay ka ba tiriri ka ba tiriri na lombi se njam ngal ba yeno jumel marang ma gol lay lombi ki ngi ay ngul
1: kay ko ke la la
3: ya kan demper je kay na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na ye se teri jaw Saremba ele lozi kuili wol gaba ele lozi yinget.
2: Egen la gaba ene sta ngaminye. Gaba e kama wala ngile akwe. Kiki nga yenga kul kaji. Insani ngwe wala kaji. Doi ngoredu. Dimba le tori ina jawa. Gaba tlombi zina mas kulu yom ki indora to bir uru aldi. Na kele zamba matu alan dora ke regin nes wuzi ke uru aldi.
0: Egen. Sese.
3: Ele kan dese ye
0: yinan. Ele dese. Juru juru ina wari yenga. Kangi na juru wari yenga. Ne duwa mainang aljwe la san jompi si jumu. Den task lumping do jaro
2: kati
0: kati ke na ba nga ko ba so mon si jumna le lumpi si jungel
1: na la ele dok jondi
0: egen ne
1: kati dok
2: ye lumpi do benen baben benen ngade ade wo ma si jum
0: egen ne
1: do la kati ni e alka sena el baye asal lumpi si ko do imbele 3a na eskela amina oel naki duom bele man mes ilon dok ele duom bele al duile long ninal duo kersi duin task ilon fi nga weti asan kila bele awo
0: en dok degi mang marra an nanki ki yelon pi kan sikel man diolong an nan udo jumo na jowli ba
1: eh
0: na den sejwa
1: eh
2: ne yesi seje
0: ya
1: eh
0: basin kel ami marra ne duem belen jato an lon pi ru man kene inni
1: eh
0: abaki o madin dorai ba lan jumo ba
1: na homa gangale ga dok en belen kan nan wen tar de ke jan di dio ke ne de fal ka dok se hala helba
0: ne gal inga ke lu ba dok den ko en ni wasan kwa duin ba ai sa jado lon pin jige ngale jarang den ba ngas kwa ba
1: ka duin su
0: alba duin ba asalumba
1: asalumba
0: ai sunguro
2: ai
0: sunguro e gal na ji ore do jin sine jamin ai sang rang ila na ma den tar ra na lon pi kar kire ne belen awune rangel na ma ji e se jen
2: ya ne ati lombe na magen ma lowki kul ba lomi ngal min dor dem baru ina mon alela nasa din de ma pale ko
0: ba low deling
2: ba ken low
0: e ne nelan kwa aba kul dinga duin dora kundie illa several adan din nan kwa aba kul dinga duin dora kundie na ko senga kawe kay nga sazan kul dinga adden a ne keltia na skabe na kawe na sin kingudo nyet kin kul min todi
2: ki la lay tag la haska no sti go baran kan erge in hatta hatta kin
1: ota sunga kin a kan be long ya ni
2: lay nan sunga no ko jaran nan sunga ko la hadi la ndo jurro bas kayin bas
1: eh kayinzi
0: eh tarai
1: kayinzi kayinzi a bele dayin won tongin sunga simwe a nama ine ingwa yakinzi asalong gin wale kiyo nas mo sot kono men ben kinzi asalong fi resin wo
0: nyan kai ngonga asa min kaule min adamle kaba dorde simo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogolale al den barasi pui habili si dok kaba resimo keri ne jidi nguji nengel na kai abat wajida jegi ba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok in kwaji zela ayi urwal ngi kawe nyanga innen barisinga ki kul digan ki mbianga ke len min ela
2: na ma
0: ela na ibrahim le fago ding na ma yenes ki ken dogo lan age na man kele kele na mon ire na musa le kin ki ken yen kin basin risin basin risin basin risin musa zido ko zin kwal jawngel ki ngala jaran alkarnes amming na embel ay kal o to ngal ngirso di mbara ila ki di ne gisi gigi do embel jirso ne gidi inela na ma risin na ma yena jegila ne kul diam kwa albas risingo bakay ko ila lan hadir kagile ini na ma ngal lumpi marra aldem belesi si akeli ba na ma kwa na ka duldin ko esi asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na na perje nga ki la ini ala nya docteur bu ni mpiana en kwa ye kage kem duldi ade ala bal pi ala den durakel in kul jo ngi ngui
1: asoy asoy mo sunga tagatin asoy na ma gal gis ini embreng a king al den donga surung ereja alayla en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwendora el nasri singo nansi paso nan kien ko singa ba namagal al kisi aja den donga surung ere
3: asoy
0: yei ila
2: den
0: kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
0: na kotio
2: na den kwela
0: al melegale soa idige na dele soa azam amado sey ali fikeri kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus kudus
1: kudus
0: egel
1: teya teya
0: e teya teya egel na illa na meye ne diele ka kirei egel ne ngazi dok makire ndora kawe
1: ile se jundi atiye ki daldi nga dok en sikalong al melegale soa ka kire kam na meleg idinge esen kinga ti tali esen kinga jano ka lomfisi songas aswami a alken kerek nes kinga si rising a daying a won tongle a ka kelma songa si moy idinga otanga kit security na detening abu duo ongo asin iwa
2: lomfisi duo jigi lul na to jongon aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga si pilo
1: kise ite ba marangelie asar kilori galle story inzikanga allon pc kitin sikang algi esiko esang asokwa
2: lompiti neske ba sen yesi asoya
0: tetebe tetebe do leji yenke
3: bambi ba malwa jaba ba elongi esi
2: asang asoyo
0: ka asol kuri da wingi da zan
1: ka asoges amin na na nama wel asan duri jum a neski jum age nas lom fisi asokwa aliye ke nes kinger sing na mang asande en sokle dus kinez
0: domi
2: asoy ba jawel kuri wari ko kindo mo to lang kin ay sa jawli wo e asog skamin sunga alang au ne jido king ungo to lang aja dai ngore ko ang e dai ngore ko asi ne kilo jawli wo bas kinez kilo kirtin alan si idine jinjwa ko asi kilo ko imaram bele kala la kame banase ku ngi gena lo ko le wo jigel wo nadok dai ngore ko asi jegil neste yele yela kikin ko na nadin ko en ko na isamongwe
1: Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti. Namaskar Skyti

0: tare da kai ga kangel jam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangin wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki kin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta orea kerna zata kilo poka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwera son pora sinya tingagel na di orna ke da di lo ga na do kenka na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sikalon alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya nama li atawro jorona jona na orre jaro inama ilong alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo ab enkwa al undul asan ki ke basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain del din dio anan iskang ba uno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba uno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakia na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaye ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karaka wya na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu keili alduile undul na it aise gisi enga kasi aise indel iding naka anaji tokan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin ban kelviana ban kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si karin kawe
0: to le maran ban na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain songale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde yabi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za imboru da ngi sikabe idingi sikabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surezi akwel ba wala suru askir gimba aba e ngaza sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza en dele sur magin ba kawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekal dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok en zeka en ala en gaina en sur kirginga naski dok sur kirgun duwalan el neski ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kain kain uwa nyet din jenga kain ba ena ro aza karinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kien je na idina nama gal rozi dembirnya jundi kain uwa njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: tulay may ramayin dok nas inilo yun ang tarazir singo na nama galin etiri karin kain kaljam ko dahil bernamig orang udu anjale nama yani tumbalin dagdi si kalkan makayinga nagal dogingo kerekeri

0: ilong alkwagen na najibe gurekinye alanji tong dingi na den dio jaying na masole sin jamming algel ne kikiji kwa surkabi. Ji tole si keli jaw al din tong el neji bulo. In namaye na firjay neski kelel ye donga kai. Nakaduin surule ayin kala dele ane alan donga a wala yening elnes inkwa alke gafale alke jiti a marrakaile jundine illa ong ne idneji juel naka a abaze inela nkwa namaska kwinkit wa alka aming namas inkwa illa jong nabatar mit innenja ka alambe urung inela ngbais ilong alyei donga marra alanji janina nananana nasole tajaw algi jundi na ong na tondingi ilabe silong alye ailong inba dinjurule jegil ye inba liye se wala kaina kwa jure jibbe gure kingi dia in nama ye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din di leke ay gin kanya na todi kam alye erikulo ye la fingi dine simbeleng ang algi yal ulo banji jonas jome nas jire kiduru nas jela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa aljeyi illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeyinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jita twal nga jembe la nyet aso kiki kurunga na kurunga se dog jegil ne kandili alan burudo ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari in badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo ela lan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asai na alan an ton kawngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanaska na kasi feldin fianaska alngaba na elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo naska berida nga bala nyesi kerim awi nagi erya wala galgi rigwal yensonga kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba ne ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabun jidok bak injwana ka na madok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kayakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na si juru nga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sipagika na kayeng ulonga tabunjol
1: tulay mayurambayin na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kawuna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baluk la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la se ko ani le aba kwa ba na el duwe yegi gi er ni je ba jero ba ye le man gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na as a ker kinga na dog dan girsimo in dan buru si tabun kare na kai si na kirsin dan buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

kuroma dilla ala lonfe adam fiya san iya yashi busa namino undula gutfali bagi lonfe mi kwale ala ya shikri kawe na den tulin kane asan ya shi waile yofo nas durle ram gutkwa ya iya kawunsi surjula juda iya kanin amni asa surjula Wo nin anga asa ya munikia ni ala ilia pao longfi wala baal udu wala jawel kia na surule bumu liani asa israel ale dore nga yenga izbidu longfi was ilia si nkwa yasam kwe elana ringo yenama ilia si domong ini abakuri ahable ahab alba ilia si jengila namas nkwa Jila jang ana di mu Israel le kin umu indela. Ile nama yesin jawe, jijang ala nama di mu Israel ase kin umu indela. Asa nama Israel ase kin umu indela, ili nasa nama se kali jaw. Na jawlas ina Israel ase puwa kurmu le dorol jaw. Ke bahali nabi nga, firi nga ongal. Na waya nga os. Alanji kwasi yimu. Baal silang kalikawal. Wala longfi sinin kalikawal. Aba kuri akab namas ili ambeletina. Nama Israel nyetsi kurmuling fuwale dorol piya. Ili namas yangasin kwa. Bi kiki longan kona bagin tari baw. Naka ki longfi kona bagin tari aw. Itnas kin otang tindile ulu ela. Bayay ala longfi sala kongay. Kwa nyet namas ibele kini. May namas bahali nabi nga ki tonte kuunge nasi yesi yunga na bagi kawai nama loa raya nga. Wala yunga si rito dawas tinaba. Nama tindilin sor kalu na kien sunga si ki palala kande nama nke wawunye. Wala yunga si rito dawas yunga ba. Wala yunga si rito dawas tinaba. Ili yunga si yunga si nkwa. Uru baldo alang niskilami. Yamat si duodik si rising. Wala ka lodik le nyanga. Wala ka soko ungi. Yag namo uru kalye namang dulia raya nga. Wala erita doga kiyanga si astina ba. Ilya namas kwa si nkwa duele da kibela. Yanama longfing otan tindil si tulle tumo. Nas korondorte sorfya. Yanama Ara tindile ya nama arangiri nongsi talachwa. Ili ya namas kwasi. Inkwa alan tindile koro kikiri nga ongal. Nino ngeri na arangiri kinyal. Yeng nama idet koro asina iskinye. Nama si dorte ki koro fisenga. Ili ya nama alale konga yegi. Nadu avya nama njawel iri. Nama njawel iri. Udu tindile bumo. Nanino na arasi suwo. Naman kido nga si, nasuro si, nakoro si dok, ala dortele kay, kwa nyat alwayt usi kagile, nama ki kurmo kurekumul, na inangi, longfi yey na alay. Allah nas ilia si tina, namaz jawel iritindile udo elah.

0: kila sogale yahuda warqua basin kona ogei di kona yahudang asangyanga kien surungazi kalnga au kona giri asang kwanyet kien kalnga kona ful ilonga al eti kwadi namaning inkaminga dua asa kila kona kenga asa tuling sa songa kenga yematsu kona Sergius Paulus ba na dua warqua kenga asa jingo ele diole kwa namaning ful karia ful madning dua eti kenga Marankela bersanga altoga ardempia kikagila napul episosing poldunga keranga kera kikeng kuronyet na dogyesi in teria duo allombing belese giti leweng
1: ginas joaba alba Sergius Paulus kelami na Paulus risinga ye ning den tabun inja tara alaiba alan duo den eri kilmatokeng marang alansi eri Aliyake nabereng kalamas ilasi sejei irgo yebas ilongiti nina al sejei
2: dombore John sangala weyenga ou na bersanga weyenga ou na tise lomping bele imbeleng tulling alkila kila leike ala akwelingiba maransei ilasi nama inkerini sejei
0: dombore Roman sangal loye bersanga weyenga ou na sabe imbeleng Sejei, domoing keljam leundul. Na domang nama isa kaldebu belele kelaming. Sergius Paulus lompeim bele pul le kelami. Maran nena ji na kwa kernga sunga. Yang alang se dora teya kagilal. Ya koranga teya nganyet si undul. Tugu bersa weye na ouzi ardenja. Alang ki Sergius Paulus inden jawe si kagil.
2: Alba abba kuri jitije gila eri it alenga. Ya nama se tiyo. Yesi nama lomping jura sa sunga pirjem enga.

0: Elaimus nama kuole kurraskeng. Na nama gal sorile kuri. Sergius Paulus nama dokuole kurukeng. Maranaye se tiel. Elai ngas ye iwo lompin kuro al setaning kurole songa kakirege. Ye nama se tiyo isa kalde bumbele asa induo belenga al surung iri kenga. Ya alwai nama stane jawla. Kija indio kwang diwo kinsenga yeng in alonga ba alang ki jingonga ingi. Marang yeng alang paskela korang araraul ke ingi na asa jengiul. Ke ayanga sunga asa bitul. Alming ye surung iri kenga. Giban jagil sejei. Ya in long alba ring lei. Marang al kilma lei. Alba isa kalde bu ela naki kilma nga kenga. Jaimbas jengu. Ela imbang jawringi. Kwa ke ingi belen seng al lompin belele ke. Marang kerebas lompin puing undul. Kibang kwa ingi a isa bay. Alang kikang abaji isa kalde bu si jaba. Giba jainzi jaba. Jinama jumbana isa kalde bu ke unkurudi le ke ingi. Ne din jaile ke ete jinama duo keryam.
1: Nina albaji jamin kado ki kuong ere kurros ang. Ka umos na kadok jitinga kwale ang.
0: Lompeng utia terel na duo al katinga dungoy. Peter sangal waye na ongal bersa is watanga asanyat jengul. Namaloto jitinga ele. Ela in duo to dog akeba utonga tulianga pi. Wala dog akeba Roman sangal is bersa wiyanga ou ne is imbeleng ki kwanyet al katiyanga kwakang. Nas lompin tuling akamba. Lompin beleg spaliti. Ila duo tulle ala akeba surungiri. Na utonga tulenga pi. Na katiyanga pelet apiwa.

0: osoy kibora ina bora fatay orre kwa donga ge kanni alangi dai wonon bulone bulone ka kirebang songas kwana kangula ba marra iding ne dinon ko jaja swage nalon pieces osoka iding algis kuroni di ne erbe sekere alanka gona kensenga kwa a to do kela asandang alditule ka dai on radio asan kay njuruma della della kana kente nga kabun a na starika na kusenga na tuka kawi na dogma ina na dembere la kariba meram tollake a ne si bot kanina de on radio ni jago meram tolla
1: ay bendeling warre ko ana si bomungo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alan ko kul dombang na kusenga diyen karage don ikani otorok ne kinga na skaiti alan kago neskain domo kago asai
0: kibora ina borfata imeram tulla ne dingo resi don en njani orde ko so ngagi don akani maradu mena na dembel dalia kariba a ali ina dengin kela lan kirsingo aybat fied won tas fied won tas na duo kelma jitindio kelma jitinden tas le kake yeto glage wala kergelge dok inelangi alki ko ambele nan rimenka a na dogi bano no corona kono dan tombol kelkam eina makinga nasdember temukago
1: sei
0: kibora

0: mara ilama bele ne den tari de ne in belen alan jis yesi taw jaldo olan jiki e barin ne ila loleke na le loleke alan jiken kurujan olan jiden turujan ne ziken tarasbi ila duosi na maye ne nan kriya ki kwan bele al belen na la fiba al belen na ala fiba na ila duo ali ne nan kriya al ken kwana ne nan ge alki ana lanku agena tafa anku yake na anana anku yake na silla ganku yagindi ali ne lan kariya ile duo na ma dombranga nyet le lompi iringi ese dombranga nyet lompi kele iringi na in kwa al duo ininin ereng karajari
1: arabari
0: na yesi ki kuru do kuru asaja ngain al induo asa king jalunga ke na ken jalunga keneli ne osge namas balda togle kwa ningel bele menan nama embelen adigis in kwailan ani aina inni ba adigis in kwailan el aina jelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan a aisa fi ba in nama de jitin jitiye gi nama la jamu nama bur kelma bellin aisa koro undul wala jisin tari jan mas in mas juan mai kwa e kal kiji kan kayla mum jin wasin puto jan al al yake ala ngel lay bulo nama jumo ne din sor ba di tinjam in nama lo nga songa leke inining al yene ke rekke ay ngay kamming orde kwa kul dian kwa si al kien tari ngale bagil kien belen ngale ala bagil bol kien gudale ala bagil bol kien burgo ngale ala bagil bol kien kuri ngale ala bagil lolo dul din ko esi al den tari le jegil ay al fi dul le lay nama illa le seji al do dal pi dul le nama seji ay yedi gis giti e kirella in nama doge al kinin le ay se giti e kirella in jeyi nal ki kamin nama ku sengan kamin adi dozi ku senga bule in nama yeyi ne duo bele si beleng na afiba belezi beleng na fiba na duo bi duo na belezi beleng na fiba ne dinte bu ngundule zi beleng kal kiki jinga gel jundi kal kiki jinga kani ngeng na ki ning na enga na ke raba sa ngin jalung ile duo kin kona sa kenge ile duo le alan kar rajari kini ni nama yenge orre kwa na udo so nga fie na jaru nga kergel fie nang nan tonga foru nan kwasi doraki jura kime na gali alfi ingalon bana ila se jisi belen den kerge keri ne jisi kerge jimel ne jaba juru aja en balan jegil ya illa alga ka belen ya fila a ide ne ma duo jang anas jordna jura kime la wona ne duo jang ne mas koro jinya arro jago ne ma jumo ila jato na sutani murtai ne jina koro age ba na mai ogo belen wala ne mas kawla jarang al jago nama jumong ne ji dorang deng jongle jeina nan den den tule do jago in nama yes na taran tarai asa orre kwa kinsike marra ki orre kwa nama kin kwa si swa kwelu mang in neng nama ye tarai orre adu
1: in na bas aba injual kila kwa si ajuel ba ki kwa so ra sin jamba
0: bat ile nama den tarai
1: ile nama silong al erbedin kengu do age
0: egel erbedin tari na na na nama orbed na in kwa al induo induo al sitani madiri al shitani majir na shitani majir kama shitani na in duo alji yesi in nin gelu na ken tari nga ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam na ma duo juel aisa tawaladi na ila duo nyan bi na ma tawaladi na ma nin jurub jawi nazla azan jim al imbrenga aisa ka tawaladi ye ila tari le aisa ka tawaladi ye kela na fila tari aba jumon na latari si yafia babar ya jelin namas injiu induong in aljura aldora ines ka kisergi jimel ine orde kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela na juritu li ajingi batara na juritu li ajingi bana kwa tumu kera na rezing ben kwa ya ni si longa kasi den surisifia ya ni mfia kama ni den surisifia
1: inye zata nuskozi tumu nduiti
0: inye ina kirel na duldin ko esi den jelule ko luna ken tarnga le kulu ine nama bele ka kireke ka kiren ka kire na ore kwa ke kila tarika we ore kwa ke mas hartarika we ore kwa gi mas hartarika we ji to an nzi e to do do nga jam baba jel na dongar tew jana la jara a ore kwa bay bu ko aus burgu nga jay ngan nan kere janyin
1: ba mang ji mang ji la nga nyi la si yenna kele
0: e la na ma den taray
1: di la kritiba
0: e di la kritiba e la na ma den taray du ngore kwa ken se nga sikirsi na se to kay a duldin ko esi awuna ken tari nga le jegil alle fi ken karaba ken nyet a jegil ba longin tia
1: belensi
0: a ba inna kan kay nama ye no togna belna belen din te bun asa inzaire indel alle ki ki e ban warin warle
1: yan din da wina zo longin di
0: e marra ken tengen asa den sursi ja kilage ba sigi belen ken tengen kergelge in nama yayi na jingo ka kire
1: laki in lolen il nin duong in dog yani kan kan sunga risingolon fi risingona
0: sunga
1: nama ko elal ba duwe na na na jibbeji ni nama sin toronga jibbeji ni
0: ege na na dole ina toronga jibbeji dole toronga jibbeji la nama yayi na na na na abas in sia kango ba ah ba tarai ah na orre kwa ille ka kire kari in dem baldan toge asan in nelan balung al in nelan kiriya ile duosi al dem belen zengis belen belekis kisi mogis belen belisi mogis belen nesin ko hajdra kal kiki ji
1: alan juni ne seyi
0: e alan ji la dingi la si jundi na dele jawmi ide al dengi la lesa jawmi al den seje ya ila no dora kere ne ila ya ko el balan ji temunjo ji ko el ji sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurub jawli an mo en ko kala
0: e gel kala
1: ga ki akan ba elen ji
0: na ji sa ku mi jang na ji sa jelwa
1: lanama ila lon kuldingirvin
0: ila din suringiri jawidi
1: ha
0: enema den tarray en belesi orre quoi al awna taraskagil duwe ni nisi lon fi dogala kwengi ba duwe ni nisi lon fi dogala kwengi ba a nama lon fi akwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egilji do banki erbedanjeng na ba erbedanjeng a kin jige nga dinele na jato lon fi ngere nama songa ko sengage a au na induo sikiu a indu ndem belen nama inne nganga al imbelda togi be baldanga al mera ngijile imbelda togi nela belen ne inin den jalung au den natija al elong alan kem belenga jul alan kem belenga jul derling asan ja juwa ye kayna fi nama jisila uridi nes indile belengi alan ji la den la sia jegil balle fi a nes jiu ale di ful ndu di wala di aksi du di a nama undul le jisila tabu kirel a en a nama den digi duo ini na bakini ngumona kinini fi asan ngelongela duo alyai alkoen kriya almunafiqi ki ko andali albeleng na sapiba na algis jenga ingis beleng algi umelna undul ba na di jamanga ngisi e ko na mfiaba adi jongini ngisi e ko na ini ba in alyai duo alinelan kriya awunas kango duldin ko esi awuna kentare ngale jigil ken karaba kenal dele longin ya ajeluba amar orres
1: ngindi jiditor ais andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngore ndio kasi ka beti longan sa songa ke ni jeil wala
0: songa songa ke ni jeil
1: ka in na mado gani ki uto nga si e belense nal si jija mingina duo al ji duldin ko jangi e le lo si aisin jeim inu in duo e al ye na uri na na na toren jibe jingi
0: e le duo
1: kwadi ake naski wele
0: naski wele ba ila duwa sibas njwa ay al sadis wa tarasi ay banal jija na kagil mai nan wala mera mai yin risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas injolo ngi lalfi na indo inin na mai yayi nas jaru wasi sa to sur kergel fi na mai el nas in kwa jial an injolo sa hi anan inen nan nan fiya egel na ka al idin ne gisi wel an na mai el
1: nas wa ma tu gibe sin injo egel le lole ngal jike banga tu al jijang ne ke banga
0: egel jika ni nga jaka nga jasaba le lole ka nga jasaba
1: ne jindule sta jabun ne jenna si si jwa
0: ai wa ka
1: ni lole yenge filan na
0: fi na ma tarai abaye illa lole kerana illa illa kusese jasa na duo ker bulune le jasa inne lan bas inkwili induo alwari
1: egen na ya ba jasa hatta dinya nya ba ne sin kwa se asa duo inna se erine nan ke anaka asa duo kersin
0: e lole
1: awjang duo kernin genesis ko jisilia ila na mas akedem venu induo aldindwe
0: aldindwe inna may dem balda tokna nan beleng alan kin kwale ka kire karin ne yen ken jalonga songa gen duo ninin ken jalonga songa alienge nas kayne dengin kersin a orre kwa songa gi donga kanni na inobal da togal dengin kirsingo
1: eh
0: na do kuro mera mola ni ngai ba
1: eh kuro ni na do kinga na beranga kindinga le keri
0: ki borai
1: asai
0: oso oso
2: Bibaynes kelbam radio samarle ki forim bele kerigi bulo kelmang simingle kain taringale alkaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le

0: osoy kibora ina boro fota ibar nga nyeddi ngi donga kanni albel na bago orre kwa so nga gi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko kibora ina boro fota bara taru taru fugo osoy kibora ina boro fota bara taru fugo sogis ko bara Abdul Bari Muhammad dogis sokaw bara Hassan Bakar sogis ko kibora ina boro fota bara Musa Ishaq Abu Isra sogis ko kibora ina boro fota donga gi kanni bardu Comrade Yusuf kibora e Comrade Yusuf sadis watara dirsingo ileye seekin kwa ogene nilan kalnga ali nilan jwa ale dwodi pye dwa le lesa lon nak durufi na ile dwal munafiqiria aza zahirin indel nay belengal ale njin jwa le dwotu le ne kilmang diere nesku senga jaru ile sei osogis ko Comrade Yusuf so ngagi don kanni kido gis osoko kibora na borofa tay osogis ko bara Habib Ibrahim Habib Ibrahim Osogisko bara Habib Ibrahim Abdurrahman Osoy bara Ola Abdurrahim Osogisko bara Habib so ngagi donga kanidoki al inelan jwa dain donga dien donga fago na kidok dain donga dieleke mara algi belebule nemba ferraba na fago ko ale nyedding iding kia ko elba alan kainte bo akwang ritage na alan ore do senga silong ki bora ina alan ko senga le koro na barga nyedding gi donga kanni bara manan Musa Adam osogis ko manan Musa Adam donga gi kaniso nga lobi lo aljain bara manan tuigis kawidi osoy bara zol al khalis zor ikhla zor khalis osoy nena zor khalis osogis ko kibora ina boro fotay donga gi kanni lobi lo albibain alan taras bang osogis ko bara manan dogis tuigis kawidi osoy kibora ina boro fotay lobi lo albibain alan gi dayon on bulen na arrakan osogis kaw kibora ina boro fotay bar nga nyeddi ngal bay donga gi kanni na dog may na meram si bot kawi abas gal jingo kerke na gi dog ingo
1: bara fotay kise worre ko kul ninal bay do pa donga ini ba kado gi nyetti ni gwen donga anni ko nyettin albel na bago sunga gestawa aldi na ko kiterri memba na ko kital bang na dog bel ay sen kien juru ambwa inangi alleni ki adeng coming tiske samarie alba ungang senga rising oto inama unse kise ne ki dengin kirsing aba ilong na juel alansi unse si jalung ko incoming arambos jumong alangi la dumbe legal jamay so kolarengel nana makola lansi bam o ko alle ko singi Dr. Kabir ne kagil dog idin ne ki nguto ki sense nina si dan tino agi ba asankim bam o sikage idinna kulu ker gal babara le sunga te katini jago
0: se ki bora ina bora fatay meram donga gi sunga kanni idin al kayin kundina orre ngunkundul ina kinkem ba ma sunga gene erita katini asan kalon ine namadem balda au imbeleng al munafiq burgungan kunwi ila wardik nama tonkuri kwanga wala kuri indik nama duong idingi alburgonga duwe den awule nama embele nga bajela na dile dinte bu pago nama lel na ngis bele hay kido galbakul arafo qurana kan amara kilon pinkuru wala tabuko marra belen den de ila laiba belen den de aise gisi argama fare ngis bele muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zaire ngal bikiki bang arra na marra arabamba idin ne embelengal kiki arabang na ye kien murata bazatu arage ba na di murata kirel ne sakanyi diaba na karaba suk idin nyindia arake kien alkan na dogen ngais belen batara al utka ay ingeri na basen ngi di bal al taridikel inen nenka wala al ridikena inen ning rakhisi lolo besin belengal bakul arakan tarasa kemba ne kesing ne kesi koranga longna urel ay sen gisi ken koranga fali ne ille belen ngungale nelam bi idin asen gi ajuba ne in al yeken karaba ididwidia akwel basen gi jiw asaye nyindi gisi gis piepi al ngi la lole jaring na asen gi do nga jwaba ay kaisa janyi na ide imbele na maden den sesele al idindwidi al ledwidi na kwambo yezatu impeduo al dokami gal kam gal aylo ngin egel ne duo inselong al yedin tebuy na kien jeba arage ba na sugi ngat jongel ba gi jebsa jenga zaim
1: wala zam
0: bay arafi na ji ida zaimba asangis dualin fagul ne ayengan sike na inges belimba asa ayeng an ayla ani wala ayla el wala kalgal ne ine tarjanes ani ajizinges berang alba arrakang aki alba arrakang arra marrakilum finkuro altaraskani inangis beleng ai imbelezi namakagil ina saki aldaim burukai al burgo akwa kai nen kaminga altaraskani taraskani aligel wala duem beleng aiza aldin tarines gi au ai yezi jegil aike neji aike ai ne din illa yasi weisa wala koldasi inama tarai a in duo inin nama do gey neski kel ko an tiel al ko en kriya al munafiq na vie duo ngay ba vie duo yelo zene ki turfi mara yenkin karaba si aba jurgulo banju mona rage idi nen ni fak do fi ni wak zaatu fi ne gis duo si pie jogel na jinel si na mara din kel man dio illa ke ba a in nama ko senko seden au al inna belen in al maynam burgwa ko am fi ay sen belen ki nyedin al kwa ki kernes eridonga akaimba mara al kutumina tebunkani na belen dei al yedeng in belen na ne din tebun rising
1: ilay balden si
0: lolo ye ilal in rising alanka ana aliyesina au ne nenke inna langis belen alingi la jamu ne ne tebunje yani ngar reida kay na boyla lamba ne silong irei
1: ala
0: kirelba wasu ko ala la tenga na kuike ji irele kaba iringa kiriba ne ani alkola kensifia ji alkin kola sija
1: almazaka
0: jaran ne la duidi na lot lefi
1: orgosle
0: wala na wala gal ipi amul alotu le in namay na kikay na innen keldel a abaskin kwa se kiwo ba al innen kariya in jago
1: ne ille kulie gawal sangalum basdelin ngon duldin gwezi e kari yaljundine ilolen fegen alan yani in marhalale jawgiti ne kilma dio kilma kabato galgalum fi ma alan ji kilma togin dio uto au jawrti ne in ukulke din kilman dio a awalin kas gumiti dele na sanian tabungisa jun doyti wala jundine duldin ko kirel yago
0: in bele alien fi yesi ya azdon bajani ngak do alkumal long finge ya azdon bal long finge a ne yesi elagwe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalon asan kwa kininin si jalon al do undul ne dinte bu ngala nga fi ne la fi di ne sim bilingal baraka ne ji jalon se kikel mana arabam kien jebalé bar kuldi arabam mar kien jige ngale wala jay ngale arabam ba ne akwel ba san asan in belese tarifin en wala san je tarifin en arra ala bamba ne ya sakke ye masden kilman jaru in siya basun wasa ayin anan ngwalgi jani na duwa nama asakke urel alan ana san juana ini
1: yani
0: ye kuel gila
1: di baran unnos maran lomvisi juli leri ega ye na lomvi na ini kabusin jalki barka ye asan
0: lolo abalum pinki wi jaye mang lomvisi dok album pina anan dombori bantan na ila nama tarai na kinama yenge alkain ko senga dai idi as agindiya kain ko senga dai idi as agindiya ba adis ke na la longin di balon ko alan dine ko akila
1: ba haddoi
0: egel na kinasa kayimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan qurajim a inama dai mbele
1: na ni mungkin yala ne jundi oto ne dai worre yani i mustawali ke
0: badba na en kan jeje
1: yani na ju ko ko asa ba jegi le ba kul berato gle gina yani hatta min duwa jegi le tim berato bu ko le ge ba ni tin kilma simu maran worre ko asa ba jongo ne jegi la masin en jeim kan ne al ko kul ba loto gle kere li wala
0: enne ina idin na orre duwa
1: wala jidi ngere ngai sibi
0: ka duin enne lan si erringa idin na adi kilage asa ki kalwa idi kin anama denta le ketike nakin du in kamwa ile ka sai la kwelba ye kaine nen longozat ya ibelenga leki du ine lambereng na ile diga lambereng ya ibelenga leki kaslong
1: marankan ilondo di der gabiri kingu jo aga zingerinye na dinga ki gutin yerengi dinga ki songo angere na hasiki ne na masongo angene gersin marang ile duo ya ne mbaza ke na hata rayi dog ne na zir rayi appu ido ke balance kwa den gerin yeren ke na den kirin yeren tai ko masan sai firinga waye wala firinga os mungkin aba ile len duo yan jiban injo aza jang marang idi ngalti alti e at rijang wala gala sitarnga ongal jane kien jilong delini kwen na rikier do wange ba ila wunga nemes ineni dimbar si kurgo jaminte gol
0: badba inelan kawe yeng na ay long ye ingol al munafiqina ma namakin so ngasi ila dorale jawdi kina zakka inzato di nga sidu di na dopi nga kerafi ya nga zato piefi na ma enke nga oredu azakke annan si ngir ka sherika zato ei ba yegil oredu la ke na sherika pake
1: kabe yegen ska girre yal do azi
0: sherika girre aske imba
1: yegen
0: aske imba na adiske tok tok ila zakke en kwal den du al den du tarika kul kwa kerga ye oredu se sun du
1: yegen la kiasi worre dai nga ti jone jigila ki inan nungi diu na iri mugi nan ke na skia kalumba baranga ba dai worre ngi na ke mushura ni ba nas kalum
0: ba la yegal imbeling abas jawli kinsi
1: Yang mungkin yang jual reduannya nama ki kona keringa jadi asam kuakal ngapu.
0: Ini nak kau?
1: Nanti bikirah kuasa jundulan diri. Ia lecari kau asalnya bandi orang kuak. Yang ini yang asal jagi sarane yang dogi la ila lang rei kawal.
0: Ia ngapa? Ini ngalang kurutok jangkal awuno kumu bang.
1: Egalnya. Ila dua kerja asal jundul orang dua kerja macamana najia jual bazen din suri tawar jarang asal jir rei jang. Najia asal rei jang nak kau kona keringa jadi nak kuak keringa asal jalan diri rei tari kau. Mungkin jual tu jang nak kila kuasa mungkin ada sahaja jadi kutikain walala.
0: Betul, yelah, yelah. Nek kau yang nasiung asin dalam kutikain ini, nampak beli lolo orang kuasa sahaja. Hei, asa kau kuasa jelah sih jisak kalung. Nek kalau kuasa jisak aje sah kalung, mana sekarang ni jiki kiri ngapa bamba? Inama sunga aje neng yang nak inama dokain uang ale kain. Tuadik alam ningka na asa kuang kain satu. Alam ningka na kian kuang kian dorolka na yang kian kiri kirinya, bayi nak kuasa kani.
1: Albonas
0: dia ngi muombe. Ene ki muombe. Ato kila kuna nyenge.
1: Namado
0: badba. Neye kila kule rito doga fiaba.
1: Wala kindo la guta
0: za. Den juriza to aljingiri. Ba ilongye. Na ning.
1: Egal ka basinga mo wala kike ando la si guta za lo wala jani wangi dio kamal.
0: Bat. Wala ton tulen dio doga ngo.
1: Namas mal jangan nama bawi.
0: Nama nyanga.
1: Niji dio na duwa ziki kin ko ajani gel.
0: Bat neye engalji. Ini orang kuasa simpel. Ha, yang kiki bongkang. Ini kain kini kau kieng ke? Ye, alang ini eng.
1: Abah si nak kuah benda dengjuru tarif ini.
0: Eh, lakin mara abah eridik eng kering beling. Aye, indu yang unsi udah kalah fakir. Ini la ning kamyah. Atau ku nama nyeng. Kila nama song ngake ne indela. Asa ada orang diodok. Asang kimudong asa kalung. Adi jangan nalo lejaing. Nas karawa song ngajaing. Ba ilong alang inja in adis doing orang dua si ella al dua le tarifi na ini tarif ya na ari ani orang si ayah na idi lagi orang si na idi lagi idi na le duldi orang bayas ke na den tapake kila si abah jagi ni lang orang kabai na idi nyang marra nama skuang kila jundul asa yang kia ala kila swa kiza niki yang ala nama singa niki kila tarif al dua ke ne kiri na dele tarif al jurgulo na jurgulo ya ka ayfi na ayfi al ini nenem fi
1: le
0: beleno bawno sila fago egel jato no jumudi ngila zato na kera na kele no feddi ngori kingi ne mukile ko ngana tarikal inama yai na kay udu ale ke na ki belezi se kel na tarisi se akel na al belezi se kel na no pie kwa yenge ona munafiqa ne yenge na kalngi da sada ngor ren tarial ne makin swage aba juel ale ngor ko ngi jie nga se ba tojaldi na se nga zamin ba ne nye pie ba zinge baddi belezi anak dia kuera ba inelang bal makiyam ba maras belen sejamin la ore do ngasin jaim inama den tarai awna kille kuro awnas injalun duo al el na kiki deli manes belen se kwal inen ne gis juana ila belele awfen en na ngis kwailan anina inigi na ngis kwailan umona era na ngis kwailan anono jumong na ngis kwailan el ne jelagi ila duo si ba iri jegi ba dingi aba iri nyanga bes ilong al orena irinya marra kilena manyet incoming alan kayle futokari na kayin ndio asan kango ka kangin suruwa idina kanga ba terma ba ndio awola sona ba ndio al kirogangi bes ilo le anasingi ba zade singi ba fa kile alan kire karin ino berang awi na berang awu den jawar na melene duen bin hayal arrakan na marra kiki araban ba na ilasi al idin belen
1: Asan jiden adia jalumba.
0: Ine nama ji seji alki ane dogal baki ki ngaraka. Na dog ema nama nama in duodo gin tarifi ha ya bas jay di orren kile ala jomba. Al karra jom. Ko akeren dio. Ala nyendo akelal. Inema nama tarai udunga so nga kein kile na ilong asan ko akiwe marra inye ina duedi da orre. E kinsi unas ka wo kinin dio nyet nama dem balda toge. Alan dulding ko esi ken taringa le jegil aliyafi dingereng aba taringa rubba fi ye dong min diyo barubai
1: barubai
0: na ba tari nga tiye nga fi ye ba tiye
1: ye la mitil kabe ye la mitil al si ye na slom vitane nko ye la kuru si abas dien kwe jaya asamba jalu ngin kuru al tulle wala
0: egel iningi
1: egel lakin abas dien kwe jaya ni jumbo nas dien kwe simuwa iba
0: emana
1: tu la kuru he do kalbo fuye
0: ba kuru fuye
1: ba kuru fuye
0: ah ila nama ye na inga lombal kuru inama ye duldin kwe zibeling ah duo al tari tulle fi ila dien den de ye kuru to ye kuru to le na dual taringa ko senga fi na mo kuru kiya do ila na maye az alompi ke mud mitela so ngala di na ki au na duldin ko esike lale kagil au na duldin ko esike lale kagil na alankin ko asika rakawi abadu ila na dingin geba kwa bariya jari ne le duo sitar asin jegil ngayeni na undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ele sen kidin jaro kergel pia wala kwel alangis biongasi ila tari le rang wala kwel aizan ila dorale rana dora kergim alanga bobanas bome ale duidi kinin nama songage a orre kwa mara kinin men kalung surungangi galawe ina nama den jitti surungangi galanga we nama den jitti alba jajo warang a orre alandengi sidi jegel mara kwa ngi sidi jegidi na duo ndi ngangemba na di woren dio fiese a joba di woren dio munafika jamba dense ila jwal dio renke idi na bas duila jaba inal barra komo sef kwa abas duila dio ren jaba a ila bele di ngere ina kosei egal di ngere ina kosei ana kilo fingere kosei na budu le budu ba tawra kurel jado ba ban tawra jangula na ba tawra jangula le atabu sabana lan jawi asin jalumba a awna sele jaynes kwa se kiwi al kay mo en kamya a ki mitilin kamwa jisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwi kasi nga awwa isa kiwi al a ila nema yene ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsi nga na kawe ba na duwa risi na fiba ila duo si al innelan kiriya a innelan yi meram
1: bat asoy a sunga gis jawara iloleng na dog warre kwa sis aswa mingal kundura na kawgitya a kimbelengan se ngage kisen se na a unas do kial worre kwa ka nyatin ko anas kwa inin jey masika yin asan kaymeli a ti duo ki ke bang nesgi jey me indual mberengal gijisi kwel asan jumong sen se la idina kwa sunwa ga naki indora khadi enki li arama ka ngi tay inuna sadma fi na wajana fi na uto sunwa fi na mbereng induo kalye ken alkaisi ingalwengi al duin jaru ke aya kama al duin dakki ke ana kaisi sengas amini na tulleni ngueng elingi maranya ki dio ngereng rikeri fa ilolen dok au ki sen se na dok sunwa balka na asoko zamin di torkabir basi longa lang itin fasin ko di juro
0: ki boray meram o se ki boray o rekwana corona skelkam na makinga
1: asay

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyetting kila algi kilmangan pis inni. Radio Samar ku tulengangi na dieng arka alza pegel ka ki nebi lotokang. Yasunde njo ingi ilai asa kerker ayindilimba.
1: Osoy kiboraina profotai barnga nyedingi donga kande bara Muhammad Ali wad barge osoges ka kiboraina profotai bara garwal osoges ka kiboraina profotai barnga nyeding Aisa Kelbam donga gi kanni lobi lual kayin nal bayin alam ferraba na fago belensesi aba belensesi jwel ba ine jel dain tuskele naskel jam idi ne kine bakela kersengal lompi kwel asan kayin isi kago ida se kiyo ne jido bay lo ngana ngel njalo jido ka sa jiwo asan jago dense idina orientari ki tawsei a ke bora na boro fotay ne meram si dok dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na dubba si long al jamal kanni kain e ba makille nama do kwel na asan tabun kawsi idina ki sense e belenga songo atullege ne ngitume e intille jago Dr. Kabir idina bera tabuko aleskozi
1: e ke boray na boro fotay worre kwa nama bera isle nen kanne tabuko le nama beleng al kake fie ila alke wala kelmang rubbing kan ereng din janu ereng nama illa ki ko ambeleng beleng al mewa al nifaq akhlaqke in ay ku ngi asa aglagan nifake ila nama yena taray ay ku ngi asan jijiu ila duo in alimberengal al munafiq akhlaqi yegil kel bikem bel kem biki ko ambe lay simo egal al munafiq akhlaq nama ila duo ila li tarifi al imbeleng ki asa dayin rumming le jano kayin yembelengal al yenge nas qiyama kane inen ngis beleng na ini aba jingo jibara ni jinjamming wala meram ni jinjamming alza qima nga kayin si jan jijegi la day qima qalole ki asa
2: qalole ki
1: ni jizatu din qima ay lole ki
2: inshallah aba jingo
1: jinja ay enjoy ba ne ngis beleng asa ki kay sur ngasi kayin qima nga kan ina intile aba jegi lay waradwo ay qima asa ki asa oredo di qima alke al suru di mori ay oredo di qima alke na redo garan jayo sema oredo di qima alke na kurun ko di ngil al min di ngom miro di ala njundo akeba na duo ge sim belen kasa qin qiyama an anang tonkuri duoy ay kal jingo na ku ngal njam Aisha Jan kige na kazatu ali ay inma den taray ne imbele al in kama den jawhar kan Aisha galki kilom pindum bura fertifi kilom pindum bura fertifi hiki ha kilom pito kan ne lompi ne beleng ne do gin ne nja ne mel ne spie en kwa al lompi en kwa jiza to baba kure si baga jawba ye do ala kwelba na ele ne lompi nga alfengis fidi ne jaru o nga sines alben pine na jaru na na na na rising a gising anigin kinenning a riyay mbulo bana kadin kirin ay nakadin kili ay Aisha ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajelu bal kirel in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki ko yanga len nen kay meram albuen belengal al al al qiyama al akhlaq walik alki koyo ngale nen kayin na dayim borule le nyet kwa nas kawla na kumon duo akeba adom broker le starfe ba bodom bro ente wo mani ngola na kin kwa alke le nay kiyo ngasi nin kirul ke kwa kayin
2: yeng
1: na gal undul na zlom pinto ngale risin al jitisi duo la fiaba na yegal jitisi fi
2: ye fi nan kilom bin kwa na undul
1: ne na jis yegal na orresi na makel nas ente bun kaye aba do di ngari giti fi al bakko nga jeb jey wala gal bal al bagal donga koro jebi wala gal banjello al nama jundi na nikin kila nyet baw na je kiyen jado nama lompinte mum bona hasabe benga nama sile tabun kay ne indik tabun kay ba kilompin era lompin kwa jikile ala ga jundi balon duo keri ki koranga nyet anan si yesi te busay jawdi ingala eska miaba neme embele e kial inne ngina lum bin tari ka onal dom bonen tari ka wala den tari alfi ji aljelu lum fi la tari ni ji aljelu dom bonen la tari ni ji aljelu di qima inni gila jisi aba kele ni si jegila ne ji wona na kele nyet koronga ge ni ji lale yara e ji din tari ki lum pido ni songa ke kire in nama den songa yeyi a nan ni fa akhlaq songa ke na duo inga belen ba ya khia sa duin ur resi nga nin asaka ayin nin asaka ayin nan si tijay al ila lole ke kire jayin an nan si bele tok jayin ke kire al duwa di ur reng ere al ilong alanye inenke inga la lomba alan ki inenke idini ki kuldiyan kwa kan ki kuldiyan gara na torik duon akababa in denge wu harname yeyi neski domboreng ere undul na illa alpiey nangangi illa alpiey iding na ding tebun asa ki mashar undul na de qima idi jegidi kulum pingere na ki borung ere na illa tille aba jawngi na jegila dembele lebe mbelen asa njia juba na alangel ne zesi tojaldo al innen tararising ne illa leso ki nga ja alan ki nga leso
2: dengere riske mayana
1: dengere riske nene jisi nambele abe jisi nga kwa begel kal wel alanji ki qima nga idi jol na kiki ji tokang na lompi akwel balon do ning na elena ma pirje gisi a torik do nama dikyane ne lampia nama elana risingo nama duo elana na borunke nga ne bawa na duo borunde den kuritara nama kam elana na borun kirile keri na bur kwa nyet bawa
2: ki ringindora
1: e ki la ki kuruela na ki ringindora nas in ari in tilial kwa kinin kundila kala ngona kila kwa njuri in na ku in tirimbile nen na ku in karaba nen na ne ende ki burgo awu mbele ze taba al ela na bawa na ila duo ali le burun kuri na ma el nat kwa se tawra pespia
2: elen
1: tawra al gis kel pam
2: bad manal haddi
1: ne e kal jien kwe an abaji tial bi ban nay barang naba tulliane idiba kinko alkele nen kin kulun kamie wala indirbo kamie kay nga sialan ay nalan elne diente bun ene asi na nyet dien dil a nalan nya si dimbil a almingi la delagi ke lo kwase za to adan din kelal ka be na lo ker kenge na kay le intile do
2: kasko
1: en nama do gey a alan duldin kwesi ken tari ngale bagil ken bele ngale ala nga boluwa idin nakin kwal belenga kinin kirse kien song nga yani 75% yenge nan skini ba kuringa azan kin kwan dio duo tulle jumong aba juru so taras as jaba na hamale bega kilanda tabun tibin jeyi na kileni sika raba ba a bes elong ala matiri ni nen kaw na dora ala akurel ba ele awunas imbalon asan duo bi duo si ken tari ngale bi ken tari ngale kin namal kwa kilage dok al kwela ala nyen idi kiol ne die masla kai ala dinte bu ela nas inelan ki mas har zahirin en ngal ba komre da kwa ba azan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dombure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal ki kijikan na ki udo ngasi al gi kasi bela bay kasi bela na ka kire nga ki ngudo ngasi ala nyet karawi jato al be bel ne la fago a na mallo leje ni jiden dor do zalum ba sabana njumon wala dem bodo zain ba asan dok deli meja a jina di lole ni na ngey ne na no perre na je kini ne ma yenge na taringa na kay ne indela orrendio du ngorre kwa abalum pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken taringa le bagil ken belenga le ken juringa le ne ken gudale ne ken burgon ala jegil ba abas burgon ni njaina ne njirsi jikal gel na kuldinga si kini jani euranga na kin dey ba si jani yen kan sikal nga aljani dimbele la djursi wal delore na adi gudja kasa ken senga gel nas jwa kila sa jijiwi asanyelon dan ko aisa ken senga kwa nanga kawe badin ku kan jaranga na dis kurojan kal gel na gel na kin qiyam si delole jawi al kwa qima dan insi nelan ka bena sur kelul ayedo basilong dan ku aisa jundi ba al kera na nama kina kayimba bais ilong ala joba nas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobe nel lumping ngani a kini na manya dienge a na duona ze bisaboy kiba orre ngi nyenye ne kirsing wala skongel ba orre zi marrakesi ngage

0: a ai remember ma dok ngai ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen beleng al al al nifak ton kuringin ke ton kuringin nifak a ila au ko na ma beleng al nifak iqtisadi ke a ila dok na ma nazi bagil na ma ina dok ker nga kenen beleng al nifak akhlaqi ke ki ka falay a ina na ma kenen beleng al nifak elami ke ila na de songa ina de le kan ni ongale a de ngoz no beleng al nifak al mujtama ke an ke ne maka kira ko aga sa ke nga
1: obi ne madin ina lejo orreng
0: e orreng no ni fak mujtama ile keri a na ni ba mujtama ina ma sadi swa tarai a aba ni fak mujtama ile ki ai begil orre kwa ki kan sirri nga so nga kan ai ai orre rigei nas ay nga is o nga na tabu nga nyaba ba jitiera na nga ngi na jitiera ni fak mujtama ile na orre kwa ba kele e nga kelu ba al duosi de loleka al denga dami lolo duosi ni de loleka al fie final comme ça pou pou pi na al duin jaruy wala duin en lenkoy wala ining nama keleni si kel na kana ile duwe na tari le taras aniba jado nama ken makki jiki jiki fia no wori en ile ari nama suri kinini nama yenge na kein na orren dio indila ay orre kwa bagil ki tari nga ni si kanga orren na kayi ge ayina longin dia ali kin kwal kin kwale kwa al kwa mbun wale kayi na school kin kawe rawabe da jamiyata kayi ge na longin dia balba il longin dia alamba ri e na makel na na kirsingo asat ka selu asilu ka na burgwa nyonyom ka na kani lolo muassasa ina na fiye ba muassasa je ali tari taras fiya ayeri na kina na kena na illo na orreng mujuri na tarifi ya in tarifi asan gufulke Nen dual de le udu yeden si rusum kena jaru. Na marra belesi duwa kirsi aba.
1: Yiri.
0: Naman nifak mujtama yin si ke kore kwa sasa mbwa bel na dorol keng al erike na jiti na dengen kirsi ngon. Ay beleng ye umogin kin mainan kamsi pimi age. Ye umogin na ukundi labaya. Na erito doga keba sayenga. Na denga al ba idal babiba al kibi onkang. Na azlomba dingel al galjurule erdike na kikwel na al imbwa al belnes kwasi kagil ki na kitule ilole alanka yen na man nifak mujtama yen ma yen kagil al yen jaru wana kinki ngasa erike kel majona kay na ma ina ngalba ane bas ane la si albake
1: alanki ani nungi laje
0: aywa albake ani nungi nyanga na ma yei na kwa jurub jingi in na ma kakiren kakire na dwidi na in aliye na kwasi son nga jitifi na inden kai alalala al tabrir fil ya imbeleng ha na kaba bibela na kal el no umong ingering ne ala loba na kaba bibori alan kibion karing ye na rising kaba bibori alan kibion karing kaba bibori ngai lan bani kaba bibori alan nimba na di jitiya nga ay lom di ngiri jawidi ay wa na ma ba ringi angal bay ne jitifi akalas abay donga jana me ri donga jana kul ilenga na no birsin direk na na roke njaske ba inne no perrabeng li anama bawngi na sur korba na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bungala ngingeri eng na kwam belenga kelba mi na kwa kidim belenga kelba mi baltari ko kinama yenge na so ngage o rendio a aben kwa likinini si a kel na intoxin kwa alan kegil ke mahawre ninge so ngage a nifak mujtama ke ngudo so ngage na in al yei na jundi na tulle jiti indel na in al yei na kwasi wayle keri de zawa aso kwasi jundi na sur kusela na isla akeba na ma jiti indel le jiti indel a inma na masabi na indeng deng taran tara kangi na duo kwa mbele al kwa nyet kristiane kama in se alaiba ki le tarifa sindelba a be mbele ngal ba duin se kwa firi al kwa firi ngange imbele de lole ala aiba al den se inel long na kwa we ngange lolo inyala ba linengi na ma kwa we mbele jamu na firi njundi a in na maye a na da den orren di oke na na ndi fa mujtama ina so ngake nima songa ni leke mera a toba ji tarazani orre munafiku kundi la na le duosis a adanga kawe na orre si dengere karra kawe dia

0: ala ngore de le re bulo bazat ine dual ko ala ngore ine ne men kwa ai ne ka ka man ne akol bakal walundi en na do digi a mutama dog na ma inke na na na na abakungula ru kawe ba inkirsinga sursik sorko yili ba delle na ali to agenan kaurul adi ka agenan kawe inama ye ni ba mutama udo songage na ingi worren dio na kinin nyei a na lompi akol ba idi na lompi na tong erele na karabang erele en kwa rina ka utumo duldin kwe ala ke balam ferrafia ana duldin kwe jinema ila belezik se ajel bana ferrajaw egel din tas kilomping udo songa kay e yawes din beldal dasi ana baldatu lele yawngi enema degi livak mutama elekyo ana magana leko meram nifak alin kamya elami yungwal kirsinga tuske ale na na nyarga bale enema fie enema ene kwasi jitivazat enema kire do na ma den ton on nas urini na may la bourgeoisie kania a kinel kines kelkame al honest pa na ma den ton dios urini na ma risingo risingo kinel bas kelkame ban kamalase na ne kwasi na dora kerini in na ma songa ke a na indel na so re kwasi kamin ay bele al ela na nyargable fago maynan ilasi si ala jibi altar asin jurgulu jasa juru jay na al koranga kerngale jegil na jingo asan jumbo dense na kile meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuske pa kan nan kulum kariya kan do dankena
1: dankena
0: na ka engam ni fa mujtama aifia ko ali le risque li zatu koru nas eriker kime nan do dalding den tusken irige dalding ne ngalom bal alburto ngi la nindi mbelen ke zatu kelo kwasi ba dokele na dogila tari ne lan kawe na ma agirren kawe na belengan kirnga kanie na ma ila lole karul na ma lole kengena na ki ayenga ken kola dokela njamba oresi na mas urringa na tuske akem na in na ma yena ke a nifak elami erika kirei marrakine ila siakobo kiden aksikani ki kensenga kirsing na kiken dalela kirsing na kiken maraja kirsing na diki dombora nan kirsing a alanda orre sesilong idin na ker askay baben togi na ille na makoyela lan kensenga kirsing no orre algis sod boye wala isa bisante boye a wala kes kolomba a ille bele sibe jeyona tamunjo na baduwa jumona kinini leke ille duole alan riajelin a jago mero
1: e betarasi a kisense imbele singa se algis majiram baina kwaba marang kial worre kwakan e kisense barnga na e kenkin na nyatini ko unaki udon ale mbalka a kalun sidai worre se so tolle a ki gavale a dai worre se so tolle na udon akin e dai tulingin min kai won den tille na ela ne na lombal otoy a intulingal ela kisense na madogie na e dengereng yena uto sunga ini a kingwaba yena al e ferigale kay no borngo kerngale kay ngol gallo kerngale na magitulinkele ni na alti yeng erito doga kay mba na makelene kay ngo bogunga kani na otanga kani na makelena e yani ide kol bi assess inu yeng riasa kay mba oto na maye a kinguto wana sina lelinge audo ki loren kise na do e kaungina ka injurunga kagil a duo risial jaw alan jangina min dio je duo simin dio e ardenja idin nekin utonga si duo e basilon ila kila kwa alien psychology kwa genes kalnga ne ki ngari dai barusi askam basunga alan kwa good psychology in kawasan kwasi e kerengeni min dio induo si ati agila de meaning wala gal dem bilal kwelan kwa wala gal ken utonga ye kwelan fiya a asa inan are den eri le min wara lafiya bana ma jasi le lolin dubli ne ile risafiya maran ki sense so gote bu kwalen au no duo bi duo kin e atiki duo ho ines bai ti za to no bolan birsin ho asa en jalun in duo ki al birsin den bela rengel e ile dora le la el dikie bana birsin wala e dora falin ina kuro fa ki sense so ma daga tini inzi wore ko alan sikalun alamba e dual be ene donga innina ma ho kilman den siminja na ji ki kilman tulin donga janni o vinaf solo ki duo den kilman den dio ngerem galsing eri kerke zenin alba warim bara kwaba na kaisi illo zina sunwa stui kawti wore ko alan ko illo len bal kai sunwa alan sogote bukwalen dai wore kunyi foli ne iri je idine in lolen kiseng alkamin idin yai bal kain surungang maran warre ngungi ala sare warre zika ginna irke na doxigenes kwa warre nga siboye zenina alkwa tebun kenge na maka niki hutong enkamin kwa al tebun kenge taip kwa al kenge huwa ibaru kan kunyungol kido ka una kunyungon una skikering na una gisulumringo ala sare ki hutonga dora rool marang amin na dora rool ba akidem beng forenga keri gwal kundula na utonga keri kwa wala gal kwa keri kwa do banko jeja mungkin nani ille sungo kuma mungkin nasi lomfi kier gal na gal itin si kulle ingi mara lomfi kwa duwa bi duwa ba ngunyo den sulimin ya la jundi ba alam bay ini mara nji al junyo na din sulum gi lomfi ini ki dora ille zgyo alam si sare din sursi tabunjare na dog warre duwo ilolen futo yarin ki sense na auna tulen are bang basi long dain tindok nilanga sa kayimba marang abay long diktor kabir no kwasan kwasi don jolo namas dog dain sa okil kam no koro sey
0: ye ki borena boro fatay meram a dain tin ingin nyanga nyamar barnga kayna kagul a do diro abago batarasi idine en ko jojay ngenen marabi do bawar na fago bara yasir mohammed osoges ko ki borena boro fatay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko ki borena boro fatay bara fatay bara lobi lo aljayin bara abdul salam ahmed watfanga osoges ko donage kanni orre ko anyadi lolo lobi lo albayin osoges ko bara ali abakar fox donage kanni bara foxi lobi lo aljayin do ferraja ko alena fago idine kense nga kidan orren dio kersing ki borena boro fatay alan dentin ay jalba marra goddi donga kanena do bano nas dent tombol di kelkam abay tinjano namakay abay tinjano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ka kire kan nakel naskaydi nagal eri kerin kirsio
1: e nakila ko do gal e askal nga ba asangin kal nga daing radio samaral ki soga kul tarifi
0: e badwa
1: e min e yena ki siomal ahatungen namang khamis na ko akit galal gi satellite legal camera ko akit al ideskel ba malangis ko ngiri bagi na buagi si ji al gi satellite legal jam na radio samar madar arbo shirin sale ke na tarifi jago abay lonne ki na din tim folongas ganga ba ki tini dal si ji folon jang ki se ba jeri bonjumong radio samar na ke na tarifi na ka donga ganni kalandu ndonga worre kulle fago na sogis aming na borofatay namaskar ti tulangale
0: ke bora ina bora fotay meram tulana di on requasi dora jawli jawil alan den jargable keri ak ken wasa bangal ki genay ne longimbia ko ranga nyedle ke idal ba din jel dole mo firi alan jeri din do mo jawo already marra senga kwale kan alan ken senga kersing donga gisin kolo namakayinga nasgal kollin ila dikaydi nagar eri kerin kersing wasoy ki bora ina bora fotay
2: Bibaynes kelbam radio samarle ki forim bele kerigibulo kelmang simingle kaintaringale alkaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le

long fiden da mun don si jan liya so wa itan yo ala ba kursilman wai israila was ku ne na bitan to na masiba gi kai dinga na mai na ne ba ale long finan ba ale sana man to le ko mai kero na ma galina ne lolo sana ashtros si ala apa ku mai ko asuma na magal sana man longa sana maloma kena si koi nye alandele kanyal kidi ngana lomfi intong lekyol it unamas lomfi si jitye nga namas ili asi terifi ala ye deb jale liko alia nga alandomo ndomo eng nasi israel asi kilomfi mbele risimo ili anama lomfi si terifi anas bele kielami lomfi nama israel nga bakkuri ngiri puya nga alakona ahaf kya ili naduwa jitye nga namo mo ko selaket fi ala long fi ya kwelwa long fi namas ilia sin kwa jonas araf si joa kakoyi asanga elba ala ringo kya nga di ya londula abo kuri araf nama ilia ngire ke mo fu ya na long fi namas ilia sin kwa alanjenes surjul rus krisle alanjenes surjul ro krisle long fi namas in kitonte Nikiara iliasi kurunga dila adenfi nasiyesi busa na nino undula. Ye namaning main kolosi itrolebe la itroong kolo nama bingye ili ngala kuya arimba. Ili ngala kuya arimba namang suru Israel ang borule nyet pullo nama dora pavoye na kwasitiyo. Lea lomfi namas ili asi dem sarfang sahaba nyanga nasin kwa kaya muni diksis wa alang ijisi jamana jabaini ili alba elana ideming tusu apale fago nama iti asi bulong na ara dorolfi ya namas maindele koro kwenye lea namagal bozdi kwenye alang ami iti ya namas ili asi nkwa in aladi inkuri lomfi salai kabus asa aimba alang ya ani Marang, kabas buo donga nuitok del ayin na dayitidik nama ara isi asang udu uo na duyen suri na kwesi busdik a alangkam. Sale matning kusung, ilia nama si asin kwa, kalia jawa jona uja la chwa. Marang maingis kasi bus itidik ja, nama siliaga lin suri na kwesi ja. Ilin na long figis bele impeda jifakat buo na day siya sang aja keba naman sing ya bitan kwe si ela. Ya naman stina nama ilia bele si setio. Ya itsokle naman tabung iti ya muni na den kwe si wala jamay tingas iba. Ni na kwe ni long fi na meleka naman ing kisoka sunga Kid mo na si, kid mo na day visfie, na mambita.

0: kila sogale yahuda warqua basin kona ogei di kona yahudang asangyanga kien surungazi kalnga au kona giri asang kwanyet kien kalnga kona pool ilonga al eti kwadi namaning inkaminga dua asa kela kona kenga asa tuling sa songa kenga yamatsu kona Sergius Paulus ba na dua warqua kenga asa jingo ele diole kwa namaning pool keria pool madning dua eti kenga marankela bersanga altoga ardempia kikagila napul epsosing poldonga keranga kera kikeng kuronyet na dogiese in teria duo alombing belese ngiti leweng
1: ginas joaba alba Sergius Paulus kelami na Paulus risinga ye nin den tabung inja tara alaiba alan duo den eri kilmatokeng marang alansi eri aliyake nabereng kanamas ilasi sejei irgo yebas ilongeti nina al sejei
2: dombore John sangala weyenga o na bersanga weyenga o na tise lomping bele imbeleng tulling alkila kila leke ala akwelingiba maransei ilasi nama inkeringi sejei
0: dombore Roman sangal loye bersanga weyenga o na sabe imbeleng Sejei, domoing keljam le undul. Na domong nama isa kaldebu bele le kelami. Sergius Paulus lompeng bele pul le kelami. Maran nena ji na kwa kernga sunga. Yang alang se dora tiya kagilal. Ya koranga tiya nganyet si undul. Tugu bersa weye na ouzi ardenja. Alang ki Sergius Paulus inden jawe si kagil.
2: Alba abakuri jitije gila eri it al enga. Ye nama se tiyo. Yesi nama lomping jura sa sunga pirjem enga.

long fiden dong dong si jan lia so wa itan di wala wa kur silman wa israel awas kung ina bitan sana masiba gi kawai dinga na mai nange baali long finan baali sana mang tulle ko mai kirnga na mai nange lolo sana ashtros si ala apa ko mai ko asunga na magal sana man longa sana maloma ke na si koi nie alandele kanyal ki dinga la lomfi intong lekyol it unos lomfi si jitienga namas ilia si terifi ala e dem jere li ko alianga alandomandungo en nas israel si ki lomfi imbele risimo ilia nama lomfi si terifi anas bele kirami lomfi nama israel anga bakuringiri puyayanga alakona ahab kia ilina duwa jitianga namo mo ko sira kit fiara long fi akwelwa long fi namas ilia sin kwa jonas araf si joa ka kuyi asanga elba ala rimo kya nga di ya londula aba kuri araf nama ilia ngire ke no fuya na long fi namas ilia sin kwa aranjenes surjul rus krisle aranjenes surjul ro krisle long fi namas in kitonte Nikiara iliasi kuronga dila adenfi nasiyesi busa na nina undula. Ye namani main kolosi itrolebei la itron kolo nama bingye ili ngala kuya arimba. Ili ngala kuya arimba namang suru Israel amborule nyekpullo nama dora pavwaye na kwasitiyo. Lea lomfi namas ilia si dem sarfang saba nyanga nasin kwa kaya muni diksiswa alang gijisi jamana jabaini ilia alba elana ideming tusuwa pale fago nama itia si bulong na ara dorolfi ia namas maindele koro kwenye lea namagal boz di kwenye alang ami itia namas ilia si nkwa in aladi inkuri lomfi salai kabus as aimba alang ya ani Marang, kabas wo, dongan nuitok del aing, na dayitidik, nama ara isi asang udu wo, nas duen suri na kwesi, bus dik aalang kam. Sare matning kusung, ilia nama siyasin kwa, kalia jawa, jona ujala jwa. Marang maingis kasi, bus itidik ja, namas liagal din suri na kwesi ja. Ilinna long figis bele beda jifakat wo na day siyasa nga jage ba naman sing yebitan ko isi ela ya naman stina naman ili ambele si setio ya itsokle naman tong iti amuni na den ko isi wala jamay tingas ili ba ni na ko yi long fi na meleka naman in kisoka sumwa Kid mo na si, kid mo na day visfie, na mabitan

kuro ma dilla ala lung fi adam fi asang ili ase bosa lemino ungula. Gutfali, bagi lung fi mungi kuale ala ya sikri kawe, nadeen tu linkane. Asang ya ase waile yoko nas dorle rang. Gutkwa, ya ili aka unsi surjula juda. Ili aka ning amni asa surjula. Uwo nina anga, uwo nina anga, asa ya munikya ni ala ilia pao, longfi wala baal, udu wala jawel kya na surule bungu. Liani asa Israel ale dore nga yanga izbidul, longfi was ilia siyeng kwa, ya asam kwe elana ringo, ya asam kwe elana ringo. Yenama ilia si domong ini abakuri ahab le, ahab alba ilia si jagira namasin kwa, Jila jang ala di mungu Israel le kin unwa indela. Ile nama yesinjawe, jijang ala nama di mungu Israel ase kin unwa indela. Asa nama Israel ase kin unwa indela, ili nasa nama ase keli yaw. Na jawlas ina Israel ase puwa kurmule dorol jaha. Ke bahaling nabi nga firinga ongal. Na waya nga os. Alanji kwasi yimu, baal silang kalikawal, wala longfisi ning kalikawal. Aba kure akab namas ili ambeletina, nama Israel nyetsi kurmuling fuwale durol piya, ili namas yangasin kwa. Bi kiki longan kona bagin teribaw, naka kilongfin kona bagin teribaw. Itnas kin otang tindile ulu ela, bayay ala longfisa la kongay. Kwa nyet namas ibele kini. May namas bahale nabi nga ki tonte kuunge nasi yesi yunga na bagi kawai nama loa raya nga. Wala yunga si rito dawas tinaba. Nama tindilin soru kalu na kien songa si ki palala kande nama nke wabunye. Wala yunga si rito dawas yunga ba. Wala yunga si rito dawas tinaba. Ili yunga si yunga si nkwa. Uru baldo alam giskilami. Yamat si duodik si rising. Wala ka lodik le nyanga. Wala ka soko ungi. Yag namuru kalie namang dulia rena. Wala eritadoga yanga si astina ba. Ilya namas kwasi nkwa dule da kebela. Yanama longving otantindil si tuletu mo. Nas korondarte sorfia. Yanama Ara tindile ya nama arangiri nongsi talachia. Ili ya namas kwasi. Inkwa alan tindile koro kikiringo ongal. Nino ngeri na arangiri kinyal. Yeng nama idek koro asina iskinye. Nama sidorte ki koro fisenga. Ili ya nama alale konga yegi. Nadu avya nama njawel iri. Nama njawel iri. Udu tindile bungo. Nanino na arasi suwo. Naman kido nga si, nasuru si, nakoro si dok, ala dortele kay, kwa nyat alwayt usi kagile, nawa ki kurmo kure kumul, na inangi, longfi yey na alay, longfi yey na alay. Allah nas ilia si tina, namat jawel iritindile udu ela.

0: kila sogale yahuda warqua basin kona ogey di kona yahudan asangyanga kien surungazi kalnga au kona girig asang kwa nyet kien kalnga kona pul ilonga al eti kwa di namaning incoming a dua asa kela kona kenga asa tuling sa songa kenga yema tsu kona Sergius Paulus ba na dua warqua kenga asa jingo ele diole kwa namaning pul karia pul madning dua eti kenga marankela bersanga altoga ardempia kikagila napul episoding poldunga kerna kera kiken kuronyet na dogiese in teria duo alombing belese giti leweng
1: ginas joaba alba Sergius Paulus kelami na Paulus risinga ye ning dentabun inja tara alaiba alan duo den eri kelmatoke marang alansi eri aliyake nabereng kalamas ilasi sejei irgo yebas ilongiti nina al sejei
2: dombore John sangala weyenga ou na bersanga weyenga ou na tise lomping bele imbeleng tulling alkila kila leike ala akwelingiba maransei ilasi nama inkarini sejei
0: dombore Roman sangal loye bersanga weyenga ou na sabe imbeleng sejei domoin keljam leundul na domang nama isa kaldebu belele kelamin Sergius Paulus lompin bele pul le kelami maran nena ji na kwa kernga sunga yang alang se doratia kagilal ye korangate yang anyetsi undul tugu bersa weye na ozi ardenja alanki Sergius Paulus inden jawesi kagil
2: alba abakuri jitijegila ari it alenga yena masetio yesi nama lomping dura sa sunga pirjem enga

0: osoy kibora ina bora fotay orre kwa donga kanni alangi dai ngolon bulona e bulona ke kirebang songas kwana kangula ba marra iding ne dinon ko jojo swage na lompisis osoka iding algis kuroni di ne erbese ker alanka gona kensenga kwa a to do kela asandeng alditule ka dai orrendio asan kay njuruma della della kana kentenga kabun a na starika na kusenga na tuka kawi na dogma ina na demberele kariba meram tollake a ne sibot kanina de ngorre doyni jago meram tolla
1: ay bendeling warre ko ana si bomo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alon ko kul dombang na kusenga dien karage don ikani otorok na kay ngana skaiti alon kago na skain domo kago asay
0: kibora ina bor fatay meram tolla na dingo resi don en njani orde ko so ngagi don akani maradu menena dem baldali akriba a aliyena dengin kela alon kirsingo aybat fied won tas fiedu ontas na duo kelma jitindio kelma jitindentas le kake yeto glage wala kergelgedok inelangi alki kwambele nan rimenka na dogi bano no corona konas dentombol kelkam e ina makinga nas dembertemukago
1: sei
0: kibrai

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela naskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni Radio Samar kuotulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang yasunde njo ingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kogul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aldile kari oto kisense Dr. Kabir si donga kani alel na fago alisogwa kilale taga fago ba ina na bado kwel Dr. Kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yangal ungoge lakin ba stok minwala
2: badba
1: na bado kwa zilong asa bama oske nama ko ele ibet alang na kago na ile duo sikagil alim beleng alzi kilmaleng bow aliene kiki kila ko ambelen dari menga ine jagones beradig le jawar asay
2: ke boraina borofatay urre kwa in si kay mun kirsing idi nakini ni nyenge abaz yanga sia kiwo ba bas ilonga san kay ko ngin dio akiwo ba meram beratok na may imbeleng ilasi al inkiria manan beratok kwasi ay sin jergi alinning na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalom balba kurin illa borungi la kurin le kurin alba kwang jwela lan kwang tu bujangya ke la kwa asa kwasi nkaminga ka alkikibi onkan ka alkikibi onkan na bele simmo resing na ila bele simmo den kerin nama yeken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamum
1: ila belele
2: ila belele al kiki embang na se si ki ngwi na yal di ngungi na ke na isen jisi taraspia mara ila ba belele na den tarire na ma imbeleng alang jisi yesi tawajal do olan jiki e barin na ila loleke na ila loleke alang jiken kurujan olan jiden turujan na ze ken taraspia ila do si nama yene ne kiriya ki kwang bele al fi al belen na la fiba al belen na ala fiba na ile duo al ne lan kiriya al ken ko ne lan ge al ki ana lan kwa ge na tafan ku yake na anana an ku yake na silla gan ku yake ndi al ne lan kiriya ile duo nama dombrenga nyet le lompi iringi ese dombrenga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karrajari
1: karrabaring
2: nayesi ki kuro do kuro asaja ngain al induo asa ken jalunga ke ne ken jalunga ke ne line osge namas balda togle kwa ningel bele menan namen beleng adigis in kwailan ani aina inni ba adigis in kwailan el aina gelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan a aisa fi ba in nama de njitin jitiye gi nama la jamu nama bour kel mabelling aysa koro undul wala jisin tari jan mas in mas juwan men kwa kal kiji kan kayla ngum gi no sim puto jang al yeke ala ngel lebulo nama jumo ne din sor ba ditin jang in nama longa songa leke inining al yene kereke ayen en kaming orde kwa kuldian kwa si al kien tari ngale bagil kien belen ngale ala bagil bol kien ngude ala bagil bol kien burgo ngale ala bagil bol kien kuri ngale ala bagil bol lolo dul din ko yesi al den tari le jegil ay al fi tulelay nama illa le seje al do dal pi tulay nama yeseje ay yedigis jitiye kirel la inama dogey alan kinile ay se jitiye kirel la in jeyi nan ki kaming nama kusenga kaming adi duo si kusenga bule in nama yeyi ne duo bele si beleng na afiba bele si beleng na afiba na duo bi duo na bele si beleng na afiba ne din te bungundu le si beleng kal kiki jinga gel gundi kal kiki jinga kani ngeng na ki ning na enga na kera ba sangin jalung ile duo kin kona sa kenge ile duo le alan karajarin kini ni nama yenge orre kwa na udo so ngafie na jaru ngakergel fie nan tonga foru nan ko asis doraki jurakime na gali alfi ingalon banai laisa jisibelen den kerge keri ne jisi kerge jimel ne jaba juru aje imbalan jegil ya illa alis kabelin ya fila a ide nema duojang anas jordna jurakime la wonana duojang nema skorojinya arrojago nema jumo illa jato na sitan murtai ne jina korage ba nema ogo belin wala namas kawla jarang aljago nema jumon nejji dorang den jongle jeyna nanan den dentule do jago in nema na tarran tarrai asa orre kwa kinsike maraki orre kwa nema kin kwa sis wa kweluma inen nema tarrai orre
1: abi kin na bas aba injal kila kwa sia juelba ki kwa sora sin jamba
2: bad ile nema den tarrai
1: ile nema silong al erbedin kengu to
2: age egel erbedin tari nanay nanama orbed nay kwa al induo induo al sitani madiri ai shitani majir na shitani majir kama shitani na in do alji yesi innen gelu na ken taringa ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam na ma do juel aisa tawaladi na ile do nambe na ma tawaladi na min jurub jawi nazla azan jim al imbiranga aisa ka tawaladi ye ila tari le aisa ka tawaladi ye kele na fi la tari aba jumuna la tarisi ya fiya babar ya jeling namas injiu induong in aljura aldora ines ka zergi jimel ine orre kwa aba duo belente kwa wala aba duo ela ne juritu li ajingi batara ne juritu li ajingi bana kwa tum kere na rezing ben kwa ay ya ni sing longa ka den sursi fiya ya nim fiya ka wani den sursi fiya
1: inye za ta nos ko si to bunga duit
2: eh inye ina kirel na duldin ko isi den jelule kelu na ken taringa lekelu ine nama bele ka kire na orre kwa ke kila tarika we orre kwa ke mas har tarika we orre kwa gi mas har tarika we je to an nzi er to do nga jam baba jel na dongar taw jana la jara a orre kwa we bu ko burgu nga jay ngan nan kere janyin
1: ba mang ji mang la nganye la si yenna kelu
2: ila nama den tarray
1: dila akritiba
2: e dila akritiba ila nama den tarray du ngor rek wa ken senga sikir sin na seto ke a duldin ko esi awuna ken tari ngale jegil alefi ken karaba ken nyel nyet a jegil ba longintia
1: belensi
2: a aba en lan kay nama ye no tokna belna beleng din tebung asa inzairin indel aleki kiye bangwarin warle
1: yan din da wuni nan zlongindi
2: eh marra ken tengenga sa den sursi ja kilage bayse jibelen ken tengenga kergelge en namayei na jingo ka kire
1: laki in loleng il nin duong indo gani kan sunga risingo lom fi risingo nan
2: sunga
1: nama kwa elal ba duwe gena na jibbeji ni nama si toronga jibbeji ni
2: egel na dole ina toronga jibbeji ni dole toronga bela nama yeina na abas insia kango ba ba tarai na orre kwa ile ka kire kari indem baldan togi asan inelan balung al inelan kiriya ile duosi al dem benen zengis beleng belekis kisi mogis beleng belisi mogis beleng nesin ko hajdra kal kiki jika
1: alan jundi nesey
2: alan ji la dingi la si jundi na dele jawngi ide al dengi la lesa jawngi al den seje ila no dora kere ne ila ya ko el balan jitte munjo ji ko el ji sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurub jawel yana mo en ko kala
2: egel kala
1: ga ki akan ba elen je
2: le ji sa kumi jang le ji sa jelwa
1: lanama ila lon kuldingirifi
2: ila din suringiri jawidi inama den tarray embelesi orre kwa al awna taraskagil duweni nsi lon fido gala kwengi ba duweni nsi lon fido gala kwengi ba nama lon fiya kwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egilji do banki erbedanje na ba erbedanje nga kin jigenga dinele na jato lon fi ngere nama songa kusengage au na induosi kiu a indon dem belen ma inne nga al imbelda togi be baldanga al merangi gile imbelda togi ngala belen na inin den jalung au den natija al elong alankem belenga jul alankem belenga jul derling asan ja juwa ye kayna fi na ma jisila uridi na sindile belendi alanji le den ngala sia jegil bale fi a nas jiu al di ful don duidi wala ding aksidoidi a na ma undul le jisila tamkiril a en a na ma den digi go inina ba kinin gumona kinin fi asan en jalo ngile duo al yayi al ko en kriya al munafiqi ki ko andali al beleng na sa piba na algis jenga ingis belenga algi umelna undul ba na di jamanga ngising e ko na fiaba adi jo ngini ngising e ko na iniba en al yayi duo al inelan kriya awnas kango duldin ko esi awna ken tare ngale jigil ken karaba kenal dele longin ya ajeluba amar
1: orezi gindi gindi to ais andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngore ndio kasi ka beti longan sa songa keni jeilu ala
2: songa songa keni jeilu
1: ke in nama do gani ki uto nga si e belense nal si jija mingina duo al ji duldin ko jangi e lolo si aisin jeim inu in duo e al ye na uri na na na toren jibi jingi
2: e le duo ko
1: dia ke naskiweli
2: askiweli ba ele duwes wesin jo ah al sadi so tarasi e benal jija na kagil mai non wala mera mai yelin risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas en jolo ngi lalfi na indo inin na mai yayi nas jaru wasi sa to sur kergal fi na mai el nez in kwa jial an jolo sa hi anan inen nan nem fiya egel na ka al idin ne jisu wel an na mai
1: el nez wa matu jibe sigin jo ya gele lole nga jike ba nga matu al jijan na ke ba
2: nga egal jika ni nga jaka nga jasaba ile lole ka nga jasaba
1: ne jibe le ska ga mun na jan na si si jo
2: ai wa kan
1: ile no yenge fi lan
2: na ma ne tarai abaye ile lole kera na ile ile kusse si jasa na duo ker bulu na ile jasa inne lan bas in kiwili in duo al wari
1: egen na ya ba jasa hatta di nya nya ba ne sin kwa se asa duo inasa erine nan ke anaka asa duo ker sin ile lo ne au jang duo ker nin genesis ko jitili ya ile na mas akede ven in duo al din duo
2: dal din duo in na mai dem balda tok na nan belen alan kin kwale ka kire karin ne yen ken jalonga songa gen duo nin ken jalonga songa alienge nas kee ne dengin kirsin a orre kwa songa gi donga kanni na enoble da togal dengin kirsimo na do kuro mera mola ni ngai ba
1: kuro ni na do kinga na berenga kindinga le keri
2: ki borai
1: asai
2: oso oso
0: bibaines kel bam radio samar le ki forim bele keri gibulo kel mang simming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le